0: emva komzuzu kayishumi nanhlanu libumbele ke ihora lesishiyagalombili ekuseni kulona ke ukhoze breakfast sawubona sekubingelela ke siyangena siyakhule kutheka elesithathu ke nolugcina ke ihora ohlelweni ekuseni kungolwesithathu vele awusuka amadoda enyangeni kamandulo yebo ke washo kamnandi ke udemo hamsana ke nomambusi mhlonge hey madoda yey kodwa kulungela kusenani besho kamnandi bathi yaphela imali yami ngibhalela wena soka lami kanti angiphenduli ngani kulungileke ake sihambe ke mroza wizi ke siyokhuluma ngalo lolu daba lolu ngoba siyazi ukuthi ubucayi balo buhamba buze kufike iphi naye lithi mhlawumbe ma ngabe ke sikwazile ukuthi ke siyigoqe le ndaba uhlelweni lethu namhlanje siyazi ukuthi asiligoqe udaba lona lodwa ngokuphelele ngoba heyi icasula wonke umuntu lento
1: Ake siye kuma voice note bese siyaphinda futhi siyamthatha nomlaleli sikhulume ngodaba lokubulawa kwabesifazane benukubezwa ngokocansi baqede babulawe kumanje sebe u8 abesifazane asebebulewe kade sizwa kushiwo naseyindabeni usikhumbuzo Mkhize esho ukuthi sebeyishagalombili ingakho sithi kwenze njani senza njani singumphakathi ikupho kufanele sikwenze njengamanje njoba sikhuluma nje
2: yenzakalayo mina umuntu ngokhomba kuhulumeni nezinkantolo uhulumeni akafuni ukusilalela uma sithe kabusha isigwebo sentambo kulamacala afana nalawo inkantolo zikhipha igwebo ezilula kakhulu kubabulali bezingane nabantu besifazane lokho ngikusho ngoba ngonyaka ophelile silahlekelwe umshana ekhaya na 17 years ebulawa ubaba wakhe inkantolo yasemthunzini yamgweba 15 years so leyo nto leyo ungayithini ke leyo nto leyo bazoyeka kanjani ukubulawa abantu besifazane ney'ngane uma iy'nkantolo zikhipha igwebo ey'lula kanje
3: nginibingelele basakazi bami ekuseni sisikwami umroza nobhuti wami uV nalo lonke ithimba lakwi-ukhozi breakfast nibingelelwa ukwenele vilakazi intokazi yasemnambithi esigodini sasemcitsheni Hey nami ngithi angibonge emswaneni inkosi yami ngesehle senzakalayo manje for abantu besifazane ngiyakhala nje kakhulu ngizoqala nje ngiduduze nje umndeni kaTsonso lo osilahlekele ehamba ethi uyojoga engasabuye ekhaya so nje sibhlungu kakhulu especially thina siwumndeni wa i-community yalabo abagijimayo siyasaba manje asazi ukuthi fanele senze njani eSouth Africa ngampela immediately nje emveni kokuthola lezi ndaba ezinjena ngise ukuma kancane indaba yokugijima ngoba asazi ukuthi ikuphi efanele sikwenze sabantu besifazane kodwa ke nje besingacela bandla if kungalekelelwana abantu bomthetho amaphoyisa kanye namasecurity yazi nangabe uhamba ojoga kwiwoodi yakho kwinebhayiwoodi yakho uyuzizwe ngcono nangabe uzobona i-visibility yamasecurity especially mina la ngihlala ngakhona time to time ke ubone bepatrola o blue security into ezikanjalo so mhlawumbe singakujabulela kakhulu ukuthi abo SAPS bebe available visibility yabo bebonakala ngaso sonke isikhathi yabo especially kuma hot spot lezi ndawo vele ezinobungozi nyane like ema park yabo la kuzobe okunotshani khona nezihlahla khona singakujabulela lokho kakhulu kodwa kwamanje nje nga advisor nje intsha abantu besifazane ukuthi mangabe befuna ukujoga mhlawumbe usijogele lapha ebishi la kukhona khona i-public nakhona it must be i-daylight ngoba once kwahlwa okwangempela asikho safe ngibonge kakhulu
0: yabeka ke intokazi laphana ke okwenele okavilekazi athi cha sebeyasaba manje abantu besifazane mangabe umuntu ezobulawa ngesihluko esingake ephume ethi uyayivocavoca
4: anicela sifothe singalokho sidlala ngabantu besifazane sithi no ongcono benze lokho ongcono benze lokho ngoba inkulumo iphinde futhi iye lapho ukuthi ayikho indawo kahle kahle la siphephe khona uyakhumbula eminyaka endlule intombazane eseposini
1: ngeke sikhohlwe ngeke
4: eposini
1: hamba uyinene
4: obala
1: ya eposini
4: eposini
1: endaweni yomphakathi
0: kuyoze kube nini So
4: ngakho ke lento yoqhubeka utshela abantu besifazane ukuthi cha fanele uwenze kanjena fanele kanje kanje akusena umuntu wesifazane oyibulalayo naye unelungelo yona esilolayo ukuthi nginelungelo lokuthi nami ngiphile ngiye noma yike phela engikwazi ukuya khona vele sesikhuliswe ngokusaba nomuntu wesifisa ukuthi simthobele simhloniphe kodwa lokho akuchaza ukuthi ke manje sekufanele
1: sibulawa
4: siyabulawa manje sivalele endlini umuntu wesifazane ubula ngisho nasendlini ekhaya nje wadeshwe ndomunye ilunga lomndeni wakhe
1: kuba bona simthona kuma movie uthola ukuthi umuntu uyiboyfriend eright kuwena siyathandana ngabe uyiboyfriend noma umyeni wami nje kahle uyaphuma nje emsebenzini sine ingane nani nani ubaba nje ophile ngale uyabulala asazi thina uyibuza ukuthi kwenzakalana engqondweni yalo muntu khona into sike sakhuluma no Clarice khona into engahambi kahle la emqondweni ukuthi ungafika ube ubaba nje okahle la uthisha uyabona nje uyilokho yikho mhlawumbe la hawu kanti umbulali ngale
5: kuya ku ekutheni ke umbuzo kade ngiyobuza khona ukuthi ezinye izinto asikwazi ukuzikhuluma ngenxa yemigomo nembandela ngiyacabanga ukuthi ngikade ngihlele nje ngicabangela ukuthi shuthi umuntu wesifazane uzoza khululeke maye kuphi ngoba njengoba nisho ukuthi uyafika kumuntu azwana naye atshele ukuthi hayi usimtho umuntu right kiyaba sekushintsha usukade sibona ama cases amaningi ukuthi abantu ababulala wabantu abathandana nabo lapho njengomuntu wesifazane kade usuthembile ukuthi usuphephile okusho ukuthi sesiyayikhipha ke futhi umuntu othandana okusho ukuthi abantu besifazane abasaphephile kulelo hlangothi babuye ekuyinto ekumele siyivume nathi esiyenzayo kwabantu besilisa errong yabo lento yokuthi abantu besifazane babefikile ejimini bazojima sibuka indlela abagqoke ngayo mese siba neminye imicabango ngabo nabo bafila bengekho ke safe kuleyo ndawo
4: ngisakhulekile
5: abasakhulekile usiyaphuma futhi ejimini usethi ukuze ngibe safe bazongibona abantu ngigijima emgaqweni nakhona uyafika lapha kasaphephile kanti kuphi la umuntu wesifazane ayoze abe safe noma aphephe khona
0: ngicela umsulo nje umgabadele ukuthi sekwanele manje
5: hayi kwanele
0: kwanele ngempela manje nanokuthi ayikho into ebuhlungu njengokuthi igama igama ngefinal lezi kube lulu ukuthi siyikhohle thina njengabantu baseMzantsi Afrika bantu kubezwe abantwana babantu egoli lapha eRoda Port beshoot music video ingane zabantu zingakazi zambona nomuntu wesilisa zahlukunyezwa kabuhlungu kodwa lezo lolo daba namanje sekuthulekele ngathi akwenza ngalutho lo mntwana abantu uphila nesifo uphila nalesi sithombe sokuthi ngangingakazi ngasondelana nomuntu wesilisa kodwa ngahlukunyezwa kabuhlungu ukuthatha umntomo bami mase kuyathulakala njengoba usho nje uyinene sekuthulakele baningi abantu besifazane abadlula kulezi zinto lezi lining izema Africa vele kuzoba nomlilo weqhubula manje ngoba sibona yenzeka manje ebese siyakhohla futhi njengesizwe njenge country njengabantu baseMzantsi Afrika yini kubelule ukuthi sikhohle izinto efana lezi ngoba zibuhlungu futhi ngiyavumelana nalabantu abathi ene abantu kahle kahle ijele lethu ke abalisabi ngoba kuthiwa ngempela ubono ovala lokuboshwa wazi ukuthi eish mangengabanjwa ngenza into ephambene nomthetho ngaya kuleya ndawo angifisi ukuya kuleya ndawo leya
1: kusho ukuthi abayisabi kwayona le ndawo
0: kwayona le ndawo kusho ukuthi nayo ayisabisa banendaba nayo ngoba abanye bayatshela mrozi ukuthi ngicono ngaphakathi kunangaphandle ngoba ngaphakathi ngiyondliwa uyangizwa ngaphakathi ngiphila kamnandi mangabe ngizokhishwa sengikhishwa ngayi parole 2 hayi sesengilungisiwe sengenziwe ukuthi umuntu aphinda enze icala elifanayo
1: uyakhala omnye dadwethu la kuyi voice note uthi iinkantolo bakithi uthi iinkantolo nobhuti lo kade ekhala ngeinkantolo ukuthi yizo lezo eziphinde ikhipha abantu benamacala amakhulu abawenzile bese umphakathi uvela ulimala kakhulu uphelelwa amandla usakhuluma nje kanjalo ngicanti namaphoyisa ahlukumezeka futhi kwawona asibambaka isigebengu kuphunywa unqina kwenziwe yonke into sibanje isigebengu bawenze wonke umsebenzi awukwenza SAPS umsebenza uwenza kuze kuyofika enkantolo ukuchananga lo muntu how ngicanti kuyaba angazi angiloni police kodwa ngicanti phakathi emqondweni wabo kuyamhlukumeza engalalanga ubusuku nemini ehamba ebheka ukuthi efuna lesi sigebengu ngempilo yakhe nani bebheka bebuka benza yonke into kugcwaliswa ama forms yonke into ukuze bacophelele athi sesifikile enkantolo hayi ke sathaniki how mabethi nje
0: masinikeza umme
1: ubalandele ngemuva
4: sikhubalandele
1: ngemuva
4: sikhumbule futhi ukuthi siphela ezweni lapho umthetho wethu mase kuphoqa noma sekufike esimeni sokuthi kube njani umthetho kosiyami uyakwazi ukubuyela emumvu obukusise kabusho kuthwa
0: no
4: isimo sempilo siphela kusona manje asafani njengokusungula kwawo lo mthetho ngo 95 ngo 96
1: awushintshwe phela
4: ingakho sibuye sikhulume sithi mongameli wenze njani ngoba phela ngonyaka odlule washo wathi no lokho GBV sekuyinational kuyinational crisis okuchaza ukuthi sakufana ngabe kunenyathelo thizeni ezenzakalayo iyathusa indaba ukuthi sengaze kushona abantu abawu 80 kodwa kutholakala kanti bekuthiwa kuzokwenzakalani kahle
0: kahle
4: yini sibona enziwayo iphi imkhankaso iphi inqubela phambili ukuthi njengoba nje kuyinational crisis yinto abantu besifazana ababhekana nayo mfuku zonke kanti yini kahle kahle yenzakalayo abantu besifazana ba futhi bakhumbula amandla abanawo ezweni ngeyibalo nangokuthi siyakwazi ukukhuluma
1: siyakwazi ukukhuluma
4: asibambaneni sikwazi ukukhuluma siyimele futhi ngoba ngampela kuyabonakala ukuthi kufanele sise siyimele thina futhi yakhumbula ukuthi sama emadolobheni ngonyaka odlule
1: sale sama
4: sahlangana sahamba sogqoka oblack sogqoka upurple
1: kodwa buka kuyaqhubeka
4: kuyaqhubeka kodwa futhi manje
1: ingakho
4: siphinde futhi senze njani
1: ingakho sithi siyagxila kulolu daba ngoba akulona udaba lokuthi sivele sigijima
0: sidlule nje
1: ngoba kufanele ukuthi sihlangene siwumndeni siyaxoxa sizokwenza njani njengamanje amaphoyisa azophuma kuphume bonke thina senza njani siyathula yini na ngoba akakwenzeki kithi kwabuthelezi angisale sengithula kuma ward esiphila kuona singe

0: Bathi no dadobaphi laba khona kanti siya ngomkhala bathi akulungu lesithathwe namhlanje ngiyafisa ukuthi nazi ukuthi izinhlelo zethu njengejwayelo kuhamba kanjalo soya kuvukani siye ema hostela ngathi ngifihle ingulube ngiyigcinise sakene ukuthi siyenze njani sibe no Shoprite Community Network amathole anniversary kanti ke uguma skandi tickets awuthule ngase mhlaba uhlomule nje asihambe ke la siyothi ke vukani.
1: Lolu hlelo lo Early Childhood Development nilethulelwa yi SABC Radio Education kanye noKhozi FM enriching

0: Unjalo nje unjalo ngempela. Bopha bopha bopha bopha bopha ngihambe ngeke umlaleli wokhoze FM ngithi sawubona. Napo saliwe bingelela sawubona bo sawubona sema hostel. Hello dad.
1: Hey ngaze ngajabula shemule tsaliwe ngimkhonzi. Kodwa umgilini untelezi wavele wagibela estage ngekalimi.
0: Pendula bo pendula. Uthi unombulela ukugilile wagibela estage ngengoma yalimit untelezi.
2: Kufakazi bokuthi silalela wonke umculo kamaskandi ekhaya naseyinganeni asikhethi ukuthi lalelo wethu kuphela.
1: Ngijabulela lokho sali ukuthi ukuvumele umntana ukuthi uthanda omunye umusic omunye umculi lokho kukhombisa uthanda ukuthi liyaqhubeka liyaphatha qhubeka niye phambili ngithanda indlela engithandana ngayo nodadewethu bese kuzoba yile ndoda angazi noma inechiskop
0: nango yena pendula pendula
3: hayi nginempandla nje ukudala nje sidala pandla endala nginempandla endala
0: lezi be brown hayi
2: ngingelesa
3: nginempandla endala
1: mama
0: Yebo. Siyabonga nombulelo. Asithathe umnye sawubona sema hostela.
1: Haw haw haw haw haw haw. Kukhuluka lapho unganenza isilima wena Sandile.
2: Eh, she.
1: Avelo kwalo mama khwapha.
2: Awusuka madodana.
1: Yaphila mangikhoza.
0: Siyaphila njani wena?
1: Haw, ngina emsinga, angimthando sale angikhona ePeople Park.
0: Ah, umakazoleka. Ngempela.
1: Hayi mamkhoza hayi cha bona umasikandi
0: eh
1: hayi umasikandi enye into bafethu asuyeke
0: asibane suyeke siwunindawo yaho
1: umasikandi udodwe staff yakuchazela
0: bye bye ukhonze kakhophi asathe munye sawubona
4: sanibona nokhozeni
0: enjani
4: hayi siyaphila siyaphila kakhulu
0: yebo
4: kuba nomntwandile lapha eDumbe hayi lensizwe se studio hayi ngiyayivuma bakithi ngiyayivuma
0: Yeah,
4: bakazela ingoma yayo umculo othi noma udownload ialbum ungafuna ukuthi ake ngiqale ngokuyilalela ithatha nje
0: injalo iqali ey madodana
4: hayi ngiyayizwa lensizwa ngibingelele saliwe
2: ngiyaphila mfuthu ngiyathemba ngiyaphila ko Paul Petersburg awu madodana
4: Hayi siyaphila lapha eDumbe siyaphila mfethu niphile kwesakamthetho
2: Awayiphila insizwa madodana khona ocebo umfuko amagubani umfuko ankomose madodana insizwa ziqasha inyanga nenyanga
0: Ah madodana
2: ithi magana umngani wayo ithi sali uhamba khona zoyifaka
0: Hayi
2: ngoba inkulu lo ledlalwa ama owner wemama
0: Uyabona ke
4: Siyabonga siyabonga
0: Siyabonga ama owner ajabula ke manje
2: Inkulu irole wemama idlalayo kuba ukuthi magana elinyi owner mhlawumbe nesibonele kufuna ubaba maqhude caba athi sali wagana umngani wami wasekho Scott hamba khona esefaka imali
0: Hayi
2: inkulu role edlalwa abafuthu bamakhumbi
0: nobabili ke ngicela ngivayelise kodwa naye ngomithi ke izigqoko namabhodlele
2: iyona
0: ukhiphi uyona ugcina ukhiphi
2: suka sekuqoqwa nje uba sekuqoqwa nje
3: no angiyona yokugcina
2: mama yelama elanywele yesi
3: elale insalela le
2: selanywe yona
3: khona kade iphuma nje namasonto enesonto
2: le singene ngayo uma amaphuthu amakota semani ngakulo lesifake ngayo
0: yona
2: album egcinile edla umuntu eneyingoma ezu 17 mami khoza kukhetha imizi ukhipha ingoma ezu 17 bese zamukelwa
0: hey dad
2: ukhetha imizi
3: bese ihamba zonke
0: bese ihamba zonke
3: bamthi ihamba 1 namahlanje
2: bamkhoza sikhatha seka sibonge kakhulu emsakazweni sibonge kubathandi bomculo kade sise Albert Park bangeseka kwangahambeka kwangena icomplain mamukhoza ukuthi lo mcimbi akuse wona umcimbi wokuvela unqunyu ubekwe sewufuna ukuhlalelwa phansi ubekwe kwi-stage ebekwayo uhamba o section 4 cause kuthiwa bekungahambeke eThekwini Ngibeke nje umcimbi Albert Park. Mamkhoza ngicela uke ICC ngonyakozayo.
3: Azathe amaphoyisa mamkhoza kanti ubani lo kusho lawa.
2: Mamkhoza ngicela
0: ningibona.
2: Mamkhoza ngicela ukumemeza emoyeni ngicela ngicela ukwesekwa ngicela uke ICC ngonyakozayo.
0: Ngidwalisi
2: ICC ngusalini. Ngiyacela.
0: Yoba ungasaboni usuyiqhumele usugo hey sugoyile singasaboni. Bese wakhe ingane ke lapho bese siyaxabana.
2: Lutha ngithi ulwa uthulwa mase ngeke ngalobo uzodloku sithole nje ingane zelamane eduze nje kube othompo enyemva kwenye nje kanti nje futhi mina ngimele ngalobola ematshalini namhlanje ke ngiqashwe umasipala iBig 5
0: yebo
2: kuthiwa kuphume ngishizalukazi kuthiwa sifuna ukubona umkhwenyana wengane ngakuba impela ngqo
0: iBig
2: 5
0: manje kodwa ukalandela ukhalo lika baba u45 ngiyabonga
2: hayi mama ngeke namhlanje izifo seziningi sekuningi sinomnotho usavuma
0: siyabonga nihambe kahle neza
3: siyabonga mama ngoba kukhulu

0: Tea time, no Lady D.
1: Yabona sikhangula njalo ke tea time namhlanje sayikhangula la ngobani uRiley ethi mano amano isikhathi ke amashumi abili neshakalombili emva hora leshumi. Ngihlale phezukwayo ke manje tea time yethu kanti ningakhohlwa nomdlalo womoya sobana sisiqebisa namhlanje kanti we bantu basemathole yeye inhlanhla yenu isekhona sisayibekile la kujabula uJule sobona singakaphuma ukuthi kuzohamba kanjani ake sithi ke manje ke nibambe izingcingo nisize kakhulu kosama abantu muwazi ukuthi nje wena ungumndeni wamathole bamba ucingo uma ulibona lingena nje lapho kuwena ake sithi ke manje nangothi ke we mamkhosi uyazi mina la kuthi time ngaye ngabhala eminyakeni emithathu edlule ngodaba lwami lokuthandana nomlisa osewashona uthi ke banginika izeluleko abalaleli banginikizeluleko uthi nje hey uthi ukuthi ngenze njani ngihambe ngiyomgeza ngimkhulule ngimtshela ukuthi akaseke emhlabeni uthi ngakwenza ke lokho uthi hey hayike kwahamba kahle walalela futhi wathula ngiyabonga kubalaleli bangibonisa kahle uthi hayike nayi indaba ke manje usebuya ke ngelinye igiya ke manje kufuze igeli namadla ikhuzisekeni kakhulu ke manje igiya eliphezulu awu uthi usebuya namaphupho ke manje akasasho lutho kodwa uvele nje amoyizele kancane ahambe bese ngivuka ekseni hawu uthi kunemali egcekeni ifikile isizwe fya moyizela nje yambuka yasithi kancane siyahamba hawu isikhashana nje uthi mthi nayi imali egcekeni kokunye ngigembule ngiwine kokunye ngiyiphiwe umuntu nje imali manje sengicela ukubuza ukuthi ngabe kwakufanele yini ngimxoshe ngithi akahambe noma kufanele ngimhlambulule kuphela ngiphile naye uthi ke yini ke manje okuzodingeka ukuthi ngiyenze mase kunjena uthi we mamkhosa sengethembe nina futhi nizongiphindisekeni futhi ningibonise balaleli bokhoze FM uthi ke owenu uAnonza uma ke unetiye elishisayo usho nje ukuthi hayi nami ngenze njalo nganibhalela asithembe ukuthi uAnonza masimlandelela lolu daba kuzoba udaba olunjalo oluphilayo ngempela ngoba balaleli bokhoze FM ayikho into esiyithathela phansi musu sicelile siyithatha ngalendlela osho ngayo sithemba ukuthi konke kuzohamba kahle uAnonza ukuthi ke mhlambe kwakufanele amgcineni abangasasitshela ukuthi usenaye inomunye sekhona ini la emuhle khona na kuze sazi ukuthi sibhekene nani la yabona singakayi kumdlalo womoya asingapholisi maseko asihambe sekubaleli bokhoze FM nanga anonza ukuthi hayi gosi asingaloniki record lethu bakithi igama lethu ya kunjani
2: yaphila wesiphithiphithi
1: hey ayi nayi indaba ngishiya kuwena impela
2: hayi mamkhosi into efuleke emhlabeni manje
1: ya
2: ayike yabona ukuthi izinto zakhe ziyalunga ngancalo umuntu mina ngithi akambuyise kuye mhlawumbe ke emtholo omunye ebona ukuthi uyalisana nomunye akamtholayo
1: oh hayi uthashanele nje asuse yonke into ekhona
2: ingani nathi imali yafika ngancalo umuntu akamkinya akavenzile ukuthi ngilethele okuhle
1: uyamamatheka nje
2: uyamamatheka mamkhozakali naye ngithi mina ke ethole omunye mhlawumbe ebona ukuthi mase ethole omunye uyamlwisani
1: hey mhlawumbe angadinwa nkosi yami unamandla lo muntu
2: Awunamandla ufike mfuphule manje futhi uzohlaleza kuze kube nini ehlezi
1: Emamatheka yoyo hayi kulungile
2: yabonga bamkhoza umkasa kamtyani washabise empanzakazi
1: hlabangani siyabonga yo
2: yebo bamkhoza
1: idayi nayindaba hey lishisa leti engafa
3: hayi liyashisa bamkhoza kodwa lishisa kamnandi ngoba phela akahluku alone imasi indoda yakhe la imhluku imlekele ihlahla nami ngifakazela lo mlalelo ophumayo cha hayi ngifakazela nami ukuthi hayi akakhubeka impela njena ukuthi amcela akhanyise kulethe imali ngoba imali yona efunakalayo emhlabeni mamkhoza ngiyabonga uSithamo ngubane lo
1: Daki Mbovu ushisa ubuye kushwelezwa ke kulungisele indawana yemali makhona omunye kube sekubikwa kahleke futhi sekunanemali yokuthenga inkomo nayo yonke into ake sathi omunye futhi tea time sawubona
4: mamkhoza
1: yeah kunjani
4: Uyaphila mamkhoza uzaga lokambuya lapha kwasengitheni umntaka mangobela
1: ukhonze lapho kwasengitheni ukhonze la kumama kodwa ke nayi indaba uthina shaya isixaxambiji la
4: Hayi mamkhoza mina ngibona kwami ngibona ngathi kuhamba kahle phela mamkhoza uya mamatheka lo mnumzane ushizi into eyikhala kahle kanti ukhona ngani usisi manje kanti
1: He mina awukahle uthave novalo ukuthi hey uzothejika afuna into engengisazi ngenze njani akufiki kuwena lo mqondweni nganovadlwana
4: Ay mamkhosa sobona phambili mamkhosa sifuna
1: ayibona khona mamkhosa Okay you're right Bathe balaleli file lane Ya Nayi ngindodiza nomnotho uthini yona lo ldaba
5: mamkhosa ngithanga sawuthethele umnotho
1: Awe ma he kodwa mina nganovalo indaba
5: Nobala nje uyathola omkhulu bakhe nogogo bakhe.
1: Aqhubeke.
5: Kodwa ngomkhosi ke ngicela akabone nobaba uVivi onaye
1: athi
5: yakhe iyamsala nabantu abadala yena inakho umkhosi ekugcineni.
1: Uyayibona leyo ndaba yenzeke ngendlela kusasuka phansi nje.
5: Ngoba mamkhosi kuyenzeka enye into ibe yinhle kanti ekugcineni kuma kube ehamba nabo
1: kesana. Hayi uqinisile. Ayibambe ngakho uqinisile. Hayi. Ingcono kwenziwe njalo.
5: Mamkhosi uphile ngikuthandane mamkhosi muntu.
1: Muntu. Hayi nami ngiyayifela ngani kuba niyazi. Ake size kuwena ke sithi ke night time sawubona.
6: Ngiyaphila.
1: Ngiyaphila.
6: Esikhothe nje ngimuwa amaziko kwalo.
1: Yaduma.
6: We mamkhosi. Ayi. Lothini ngoba sizengemali kodwa ke ngisho sithi cha okwamanje Nkosi yami futhi makukhulunywa ngedlozelishe useseyidlozelishe okwamanje kodwa ke uyadinga impela ukuthi ahambe aye kulabo ababonayo babone kahle ukuthi ngobe sifika kanjena ufika kahle yini noma ufika kanjani kodwa njengani nje siwabuka njengamehlo enyama Ufika kahle ngoba akali akezile utho lokhu.
1: Yebo.
6: Sithi nje akake laba nje ababonayo bambonele kahle ngalamehlo la ukuthi lo muntu obakade ngamfisha wasefika kanje.
1: Futhi wayemxoshile.
6: Yebo.
1: Wamkhulula. Ngiyabona.
6: Wamkhulula mamkhosa akayosesha ukuthi ufika kahle kodwa manje nayo into eshekisa umuntu afika nayo mhla efikile kuba nayo le nto nayo into ezokwenza ukuthi sithi aya kamiye kufika kahle
1: eish ngiyakuzwa uyamoyizela
6: uyamoyizela
1: hayi ngiyabonga sengizoya semaphethelweni tea time sawubona
7: bangishaya uvala mamkhulu
1: hayi nami boy hayi
7: khona okuzayo unyenelele nayo ukunye ubaba
1: igazi leyo
7: into eza kalula nenza kamnandi hayi iphineni
1: Usho nje le angishiya nami igazi uthi hawe ma hayibo.
7: Masiliza yazi lento isho impela ikhona ngenzeke ukuthi sase into ijike sikufuneka into enkulu kunokuzale manje.
1: Hayi. Enze nje. Ngiyabonga nami yena.
7: Angazama ukuphuma nje njengabaleni njengoba besho ayobheka ukuthi ngabe ihlandla ngempela le noma yini noma uyidlozele ihle noma elibi.
1: Amfake trapping egebeni elinjani mhlawumbe.
7: Lokho kumoyizela kuthi into enkulu.
1: Ayibeke egcekeni imali.
7: Mamko, hayi khona ngeke. Phela kuningi ukuthwala, phela kuningi ukuthwala nami. Ngizange nje ngiyamthwala.
1: We, uthathe ikhwama ngazazi.
7: Hey, mathelisa.
1: Hayi baba.
7: Usandile manje neshiyane ngiyabonga.
1: Baba isadish.
7: Ngiyabonga mamko.
1: Ngiyabonga kubo bonke bakwazile ukwengena ati ngiyasidaba sobe siliqhubo dokamanje eningakhohlwa ukuthi siya ngakhona kumdlalo womoya.

0: Yamnandi ingoma usho njalo hallo yagami featuring Juice Wave bathi ke bona welela ningakhohlwa ke sisheshwela ngakona umdlalo womoya siya kusona isiqebusa namhlanje
1: awukwazi xa kwayizikweletu lukhona usizo kwa-Pioneer Debt Solutions SMS uwoza u-44745 ukhokhe izikweletu zakho ngaphandle kwencindezi sesineminyaka sisiza abantu ngokubehlisela ama-installments abawakhokha njalo ngenyanga sivikele impahla yabo ukuthi ingadliwa sikhuluma la ngemoto kanye nomuzi siphinde sivikele negama labo ukuthi linga-blacklist uma uzazi ukuthi izikweletu zikumise kabi SMS uwoza ku-44745 uwoza ku-44745 uthole ukusizakala ngokushesha
2: futhi sikunyazo NCR.
3: Yebo mzansi, amanana phansi amasha athelekile kwaClicks oseduze nawo kileyo mkhithuzo yakho oyithanda kakhulu. Bheka imcibisho lephuze esitolo bese uyonga. Ungona kakhulu ngokuswipe iClicks Club card yakho ubuye uthole isaphulelo sika 10% esengeziwe. Ungona nangaphezulu ngeFNB, eBucks, Absa Rewards neStandard Bank Ucount. Konke lokhu kuzwakala kahle. Clicks Feel good, painless. Kunemigomo nemibandela.
4: Indeed.
5: Sesifam sacela ukukhule manje ngokumqondo ngeke.
6: Ah, anisamazi manje ngoba nakho khona abantu.
7: Anikaze ningitshele kodwa ukuthi kuhamba kanjani esikoleni namhlanje.
8: Uthisha omngomeni lo thisha osanda kufika la esikoleni.
9: Dolly.
4: Lona umdlalo osiqhawqhawo esubhalelwe uSimpiwe Jacob Gumede sawuthulelwa emoyeni uKhozi FM. Isiqephu sesikhombisa.
10: Vale wena intombi kababa.
9: Hayibo.
10: Angikwazi futhi ukuthi uphikani.
9: Hayi musu ungiqambela manga wena
7: ngani? Uyithathaphi lento oyishoyo?
9: Ngingani Dolly?
10: Mina bengengisho kodwa ngabuye ngacabanga ukuthi ubaba uzoshesha buye namhlanje. Ingakho nje kubele ngathaze nakubele ngisho yonke into manje.
7: Thabani, uyithathaphi lento oyishoyo ngempela ngempela?
9: Ngiyibe ngani Dolly?
10: Wesabile. Sabile.
7: Ingakho kanti njani?
10: Ngicela uze la, ngiyacela manje.
7: Ngani uyimhlola?
9: Ngani Dolly? Yazini. Ngiyahamba ke mina manje.
7: Hayi thoko kahle kahle
9: thoko. Ngiyahamba Dolly.
7: Ukuhamba phela kuzokhombisa ukuthi yonke lento eshowa uThabani uyayazi.
9: Kanjani Dolly ufuna ingane ingiqamphela manga? Ihlazo nenjelele likhulumayo wena Thabani.
7: Senpot.
10: Lalela. Uyakhumbula izolo ngintshela ukuthi namhlanje ngizonazisa yonke into ngendaba kababa noThoko.
9: Siyakhumbula.
10: Ngicela ningilalele, cela ningilalele. Ngizoqala ngathi ngikubuza imibuzo embalwa wema. Wangibona mina nangelodi la ngiphatha kabi umuntu ekubeni ngingamazi.
9: Ngibona
7: ngaze ngikubone nami nje lento oyenzayo iyangixaka iyangixaka ngempela ngoba phela angikwazi umuntu onjeni
10: okay kulungile ke mangicela ukubuzaka ubaba kazanga athena uphelele umsebenzi obuye wathola umusha lapha emhlanga.

0: naye
1: nami
2: ekhuluma nobani
3: ngithabo ekhuluma nobani
0: la ke ngaleso sikhathi phela mina ngangazi ukuthi ukhuluma nobani yingakho ke ngavele ngaba yisicefe kumanga amhlupha phela ngifuna imali ukuthi anginike kuze ngizokwazi ukuthi ngihambe ngedolobheni ngoba phela ngangifuna ukwazi ukuthi ubalo ongumntakwethu kubaba ngaze aqamba manga mina ngathi siyahamba siyofunda nabangani bami
1: Yeswa ngingane namanga lengani vele namanga kanti doli
3: thula thoko simuzu thabani ukuthi uthi wena thabani wazi kanjani ukuthi bangasana nalabo njengoba lenqanqathele izitoli inkulu kangaka
0: angithi nje kuhle lapha impela ukuba nabangani sasamba siba u4 sasizowehla senyuka kulenqanqathele izitoli siye simthole ubaba ngoba phela bonke abangani bami bayamaza ubaba ukuthi bani unjani
1: Ungase ngaphoxeka doli seningaze ninalele lengane Ela manga kangaka pho.
3: Hayi simanga.
1: Yazi kuzokala kahle nje ukuthi lento ekhulunywa uthabani imputa nesisi.
0: Ah kodwa phela ke lalela ke isidingo sokuthi thina silibe sizungeza isitolo sehla senyuka asibange saba khona waphela sasheshe sababona.
3: Nibabonapi futhi?
0: Babehleli benethezekile lapha emabhentshini asepaki ngintshilo.
4: Kwenze njani? Ngawufica uhlangene wonke nje umndeni wami namhlanje. Hayi bo. Ukhalelani ke manje mntakamatho. Jongo.
0: Cha
4: ukhalelani.
0: Lalelani. Cha uchazele kahle ukuthi sisiphi sizathu esidala ukuthi ubaba angabi nentokozo enkulu ngokubona udadewabo akada mcini.
4: Eh? Kwenze njani?
0: Baba, tshela wena umama ukuthi wena noThoko nimenze slima kangakanani.
4: Hey wena Thabani, ukuthatha apho ukuthi ukhulume nami kanjalo. Futhi nje ubani wakunika ilungelo lokubiza umuntu omdala ngegama
1: Bemile futhi ngani
0: We baba tshela uma ukuthi wena noThoko unyajola yintombi yakho uThoko mtshele baba mtshele
4: amtshele

Ah. Kodwa sithabile. Inkosi impela phela sengizozwakala njenge-record elini stretch phela manje. Ngaze ngamkhumbula sithabile. Hey, eyangihlanyisa naye engane abantu madoda. Uma ngimbona nje eqhamuka, yo, kivele ngikhohle na ukuthi ukho nento ethi ukusiza emhlabeni. Ah, kodwa sithabile. Yazi ngiyakuthembisa la ukhona ukuthi ngizokwenza konke lokho ngicelile uba ngikwenze. Kodwa phela vele mina angifuni ukuthi ngilale naye. Ngimthandela nje ukuthi ngelinye ilanga abe ngunkosikazi wakwaMpela. Yo, hey, sithabile kodwa. Yazi ukube ngiyakwazi nje la ahlala khona. Ngabe njengamanje ngiyombheka, ngiyombona. Ngisho noma phela ngingathiwa ngimbone lapha kube emagcekeni. Ngike ngizowashela amehlo kule babuhle bongisanganisa ngekhanda. Yo, kodwa sithabile. Mhlawumbe ukuthi ngibheke isikhathi, mhlawumbe sembe ngam... Ayibo, anginakile. Isikhathi sesihambe kangaka kanti. Uma wangabuya pho. Eyi, angikhumbuli nangelodi la, ngihambe isikhathi esingaka. Engabe yini embambezele manje. Eyi, kodwa kusenani. Inqobo nje uma ephephile la ekhona. Eyi, kodwa, eyi, wathi ngiyeke uma. Eyi, kodwa sithabile. Ingayikhumbula le ngane. Sithabile. Kosazane enhle mhlophe. Ngiyakuthembisa mntwana omuntu. Ngeke ngizindlale ngawe. Yo, kodwa sithabile.

0: uyahlanya inwe nathabani inyembe zomuntu omtala iphumela ubala
1: hayi kanti lutho ke baba ngihlanye kodwa nje yabona indlela enenza ngayo my slimmer yiyo kanye into ezovenza ingenze ngisangane ngekhanda ke le
2: hey ubungakaqedi buti Uthebe phehlela amabhentshini kwase kwenzakalani ke thabani
3: naye ibhentshini
1: mangithi sahamba sayodlala lapha nemva kwabo
0: hey kukhulunywa ngani amabhentshi ayehleli bani kokwenze njani
1: nomkhulumeni amabhentshi ayehleli wena nale ntombi yakho le esikhalisayo la
3: thabani Dagaphuti uma ngokuthi lento ishoyo iqinisa kwenzeka kanjani phoko ukuthi sina singakuboni
2: ngempela ngempela thabani
1: ngangqoka ijacket kaMusa le nesiqhoko kezibozile
2: hayi bo thabani
0: le ndaba enikhuluma ngayo angiyazi

0: ngazi ukuthi iqalephi kodwa ngiyazi ukuthi insambatheke imbudalile ngisazoqhubeka ke nilalela lo mbhedo ke nikhuluma ngawo la hayi mina ngikwazi mina ngeke nje
1: lalela mina ngiyazi
2: uyisenqamba mangahlazi ingane ebhuti wena ngenzeka nje ukuthi ubheme uhlobo uthize lesidakamiza wayibonela ukuthanda nguwena phela ningiyahlanisa bhuti
1: wema angithi phela ubaba waze wathi inkampani yabo ithuthele lapha nemhlanga futhi iyavala emva kwezinyanga ezintathu wathi kuthiwa abahlala emakhaya lezo zinyanga ezintathu bazofonelwa
3: hayibo ngempela Themba wahlala inyanga ezintathu ungasebenzi wawuhlezi uhamba lana baba uthi uyofuna umsebenzi
0: awusho wedolidoli wena uyayikhola yonke le nsambatheke eshiwo lo mfana wakho lo mfana wakho kungenze ukuthi udidakamizwa njengoshunjusisi
3: cha baba ngisho kanjani
0: usho kanjani
1: angithi phela waqhubeka wathi kuza kwazi ukubona lo mfazi ndindo uzotshela wena wema ukuthi uyahamba uyofuna umsebenzi
3: mina
2: hayi bo
1: hayi
0: Thabani, kahlehle kahle, ukhona ukudla wena manje.
1: Ha, lutho baba noma ungathini okusala wena wazi kahle amhlobo ukuthi ngikhuluma iqiniso. Uthoko wasuke wathi yena usekhathele, uyibecasha la engathi yena manje uyisibosha kanjani njani kwasha kwacima. Kanti ubaba wathi baba kabekezele iminyaka embalwa, ikakhulazi ngoma phela nengani yakho lokhu uzana uthoko isikhulile, bazoqhubeka bebe nesi ukuthi bebone bazokwenza njani ngalolu daba.
0: We Thabani. We dolidoli. Into efanele yenzeke la ukuthi lengani yesayilomu lengani uyagula ngekhanda lomfana yine ingadala ukuthi silinde iminyaka emingaka hayi ayakho isense lento lengani idinga yesayilomu eMaritzburg
3: Thabani mfana wami thina kade samazi uthoko la ekhaya
1: oma angithi yabonaka lokho khombisa ukusubala ukuthi laba kade baqala ukunenzilima baqhubeka nje bayathandana ngemvumo yakho njalo wema ngicela ungazisi waye khona lo emshadweni wenu Uma ngabe nje aye khona ngizobona nje ukuthi yena hayi impela ngempela ngempela ngempela abandawonye. Ushada wena nobaba wawazi ukuthi ubaba unodadewabo.
3: Cha, buphela Thabani.
1: Ongenani ke okay, ongenani? Ngicela ungitshele ukuthi wake wabonaka uID wakhe, umazisi wakhe. Wabona nje ngempela ngempela ngempela ukuthi lo owakalindi sibonke.
2: Ngenapi phasami?
0: Wethoko mntakama. Asiqedele uyamanga. Uyiphethe iID yakho njengamanje. Choko mtakama.
2: Cha ngiphethe bhuta, ngiphethe mtama ngoba manje ukuba ukuthi sale ngephutha leimpahle lapha yanegodi.
1: Hayi kahle wena. Haw, ukhona umuntu ongafike ashiya umazisi wakhe le kogoli kodwa kubenula eThekwini yena.

0: Ngeke. Sengiqala ukukhathazeka phela manje. Uma wangabuya manje. Sesiside phela isikhathi ehambile. Kanti futhi ngokujwayelekile waye ujwayele ukubuya uma ngisanda kubuya nje nami esikoleni noma ehambile. Bekani phela manje kuyahla manje. Okube ukuthi nocingo lakho nali la ulishile. Ngabe ngiyamfonela nje. Oho. Kuthi ngizokwenza njani? Yazi ukuba ngiyakwazi la ekhona nje. Ngabe ngiyakhona manje ngiyombheka. Manje angazi nokuthi ngizophuma ngishone phi kule ndawo engaka. Eh, ngeke. Ngeke kungisize ukuloko ngiloko ngihleli la ngizibuza imibuzo engaphenduleki. Angivele ngizame indlela yokuthi ngihambe ngiyombheka manje. Ngeke ma. Hawu ma, uyazi bese ngikhathazekile ngawe. Awukaze phela uhambe isikhathi esingaka.
1: Awungenza leti yesenzo.
0: Hawu mana. Kukhona yena ungahambi kahle.
1: Senzo, ngicela ungenze litiye.
0: Mana, awukwazi phela ukuhamba bese ubuka ucasuke ngalendlela. Kwenze njani ma?
1: Wena ngane, Stefe, singane. Awuyeki ukumbuza iphasi nesiphetho ungami ungenze litiye ngani? Yini kanti inkinga yakho?
0: Uma phela musukuthetha, ngizolenza ma.

0: Maki, wena thaba noyithathela phi ngempela lento obuyisho?
1: Ayi, ngiyacaca ukuthi wena ngenkathi isikeli la sixoxwa nibuhleli phezwe endlini.
0: Habe.
1: Manje ngizwa nginichaza ukuthi yena ngiyazelapha lento engishilo.
0: Hayi. Uyayisa mfethu angifuqaba manga. Muzwa phela ukulwa nami. Angimini ngithabantu abalayindini abangayikholwa lento eshoyo.
2: Awu nawe thapsile uyaxaka nje. Hawu ngoba uthabani uyichaze kahle nje lento lena. Yini manje tele ukuthi lokhu uphinda umbuzo lo mbuzo wona.
1: Lalela mina anginendaba noma niyangikholwa noma ningikholwa. Okubalekile nje ukuthi uma angikholwa kungaze kube kubi kakhulu.
2: Singenza kanjani thabani ukuze umama akholwe kodwa keke?
0: Hayi.
2: Like
0: ukuthi uthabile uyakholwa akusho ukuthi sekufakazelekile ukuthi kuyiqiniso ngakho konke osukushilo. So ke fanele sikhole kanjani
1: thina? Lalela, uyazini inkinga yakho?
0: Yabani?
1: Akwangangitsa khona umuntu osemva kwakho. Ngikhuluma nawe, khuluma nawe. Yabona wena? Yabona wena? Inkinga yakho ukuthi umthanda kakhulu lo antu wakho Mbumbulu lo. Nanokuthi uyathanda na ukulibe ube iqanda lababa, iqanda
0: Hayi goke nje lento oyishoyo bandla.
1: Ingakho ke mina ngingenandaba.
2: Mina nje buti mina ngisizoxoxa nje nomama. Yabona mina buti angisho ukuthi kuyiqiniso lokushilo. Kodwa mina ngizombuza uma ukuthi lezi zinto okuyishilo wena uyithathe phe kubeni kungekho wakutshela zona.
1: Angithi nje nabasho ukuthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi umama akatholi inhlobo ngalento yabo le. Futhi wayengafuni ukuthi umuntu wayengafuni nje ukuzwa umshini uyena lo anti Ndini lo ngoba bawamtshela ukuthi mangase nje avele futhi beyagcina bebanjiwe. Yazini ngicika kakhulu ke mina ka ukuthi sonke lesisikhathi bekhuluma ubaba wayebesana athambele lo mama abe umoyi moyi alibehleka nje into engekho nje yonke into eshiwe lo mama lo ngiyasola nje ukuthi engathi kunekhuba luthize nje la
0: hayi mami wena thaba nokungayisho ngani yonke lento iminyaka emingaka uthule wena nemfihlo engaka
1: ngathi phela wena ingakho kuyisididike uba phela umqondo usebenzise.

0: Uzoyithini kodwa le ndaba yalolu hambo lohamba kithi? Hey. Ingidalela amazinyabushelelezi ngempela phela manje kumthambo. Hayi, ayizwile le ndoda. Yazini, uthi ngifonele uLwethu. Mhlawumbe kukhona angangibonisa ngakho bakithi umngane. Yabona nje ukuxabana nomthambo. Akukho nje emqondweni wami bakithi.
1: Abantu bapheshe, izinto za international. Kanti isikhathi lapho kanti. Ngani, hello?
0: Anoke niye kokuphapha kothandikani.
1: Hayibo. Sengiphapha uma kwenze njani ngoba phela mina ngazi ukuthi nje ngoba kusembi nje ngapha, nina ngalapho nihuqa nje ubuthongo. Manje ngiphapha uma kwenze njani kanti?
0: Ngoba kuqala nje, ubani okutshela ukuthi sengihambile?
1: Awu, hayi kangisazike. Kanjani manje ngoba phela mina ngithi uhambile? Ukuphi kanti?
0: Uma kuwukuthi bengihambile ke Thumi, usho ukuthi bengeke ngikutshele ukuthi mngani, sikhuluma nje manje ngi-airport.
1: Hayi, okay mngani, ngiyaxolisa ke cha koni iqiniso lento oyishoyo, ubungeke nje nakancane uhamba ungangitshelanga.
0: Hayi bo sisi, uzothina uma ngithi ngihambile?
1: Hayi ke beauty ngeke ke phela. Oh, hayi, uyabona ke manje usudlala ngami ke manje, udlala ngami phela ke. Ukuphi kanti?
0: Ngikhipha lokubhaqa kwakho lo.
1: Hayi suka.
0: Ngabuye ngibe kuphi kaphandle kwala idimba? Oh, hayi cala.
1: Mina sowungidide ungqedile
0: ke manje, angisaqondi inqinda nasibhakeni kuthi. Hayi bo, jobing la idimba mina. Hey, yazini, lalela ke mngani. Nina nkinga lana Jobi.

0: Wey, uyabona ke ingakho ke njengathanda ukuthengela umuntu wesilisa mina oyimpohlo. Ngoba manje angazi ngempela ukuthi lo muntu ufuna ukudlana. Hey, suka. Kodwa vele ke ake kho complicated. Uzodlala lokho engifika nako, aka na choice.
1: Dudu. Nongena basket uyangena emakethe.
0: Hayibo.
1: Nongena inkomo yayidlinyana.
0: Kahle bomzolo.
1: Akukho ntombi yagana inyamazane sikhona.
0: Stop it. Hayibo, awusemdala bo bhuti wenza izimanga zeingane ezincane.
1: Awujabuli kodwa Fatima, awujabuli.
0: Ngishabela umsangano lo wenzayo.
1: Wagcina nini ukuze insizwa nje ikukhuzela.
0: Mabutho mzolo, please. Kahle. Hawu, kahle ngicela uthathe juice yami la. Suka endleleni enyama, uyangiphazamisa.
1: Angisakwazi, usuhlala phi?
0: Uzokusiza ngani lokho?
1: Awu, ngiyancokola phela, awu Fatima.
0: Okay, lalela anginasikhathi samancoko akho ayangibhora nje futhi okuqala. Mina nje akubuyele ekhaya ngilindele abantu.
1: Usekhona kodwa lapha e cottage?
0: Oh, dad, ubona mina ubona i cottage, ukhumbula i cottage. Shame. Ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi mina njengamanje nginomuzi wami. Awusuke endlela enyama. Suka. Hawu.
1: Oh, cha yabona. Uyabenya, usulekile nje nasebusweni. You are so beautiful. You are actually exquisite.
0: Ngasibonga ala nakukho kuni sengicela ukuhamba kusuka indlela.
1: Uyazi ngendlela omhle ngawe lana. I won't mind ukukhokhela nje zonke impahla nje oyithengayo. Khokhelwe yimi.

0: bizo uba laba funeke ilocation yakho uyitshela umunye umuntu khona siyakwenza konke lokho konke lokho siyakwenza kodwa still
1: ike iphela esohamba khona last sikhululeke siphefemule nje kusho ukuthi nje asinayo indawo
0: kanjani hlala emakitchen kuphela sipheke
2: hey hayi sithembe kuzolunga hayi mbela ngegcine bona bezibobubi kodwa hayi lapho ngifuna ngiyagomela ngeke

0: FM nje ngizokukhombisa uthando kuphela vele ke igama lami ngosithando so nje into enothando phakathi show you love
1: aw madoda injalo lento yeah kanti ke njengamanje sithi bambelela siyajika spending ngomezi imbili ke zomculo ke la omdala sidlalela ke abashayeli bamatekisi abenza kahle emgwaqeni abaphatha kahle abagibeli noma manje abashayeli ithu ethu umphakathi bakwethu sithi makabe kweza kahle impela ke hayi lezi ingoma esidlala njengamanje ezakho zimbili ke khona nama VN nawo athi ke bambelela siyajika azobeke ikhuma opaphelo kwalokwala abashayeli ke abaphatha kahle abagibeli
0: Nawe njengamanje ngophinde futhi ukuthumela yakho iVN ku 0791639874 0791639874 nje uthi ke nawe bambeleleke siyajika kumshayeli ke umthandayo wakho kuphatha kahle
1: Yebo siqala ke ngale ngoma le ngoba ingoma esiphethe zimbili eza lentokazi uMonica ngathi ke la uhamba no Luda Chris but everything to me esibilela ndelayo ithi angel of mine
0: inkosi yami

0: Alright, umsakazo ukhoze fire mukhosi on maphiko phiko njengamanje la imzuzu simngaki shumi nesithupha libovenekele hora ke lesine ntambama emsakazweni ukhoze fire muhlelo oza namangani bakho kanti ke mangabe isikhathi ke sinje hawu ingoma le qeda kizwa njalo nganza kwethu ingoma emnandi kakhulu laphana ke ka Noxin uhamba ke ntokuzini empeleni uhamba nothukuthela nonjelic bethi ke khala njalo
1: isifikile iwoza nabangani bakho
2: awu makachakacha mfongobe
0: ntombi zaqoma cede bashinga onini yake mama iqomela ethanda khona inganawe wayiqomela nje yini
2: thathu ngakwazuza
3: sasemi lo mamshazikele ishada kamaqhubu
1: ungayi ndawo
4: chata nosithandwa nzusa ukhosi FM. Ulwazi lungumgogodlo wempilo ngakho asabalale ngolwazi noNgcodube kuKhozi FM.
3: Unjani nje impela ke njengamanje kuKhozi FM nje usekhona uNgcodube namhlanje ke sibheka ke isihloko la khona ke sidingida ke indaba ze incwadi yamafa iwill ke leyo nokuthi ke nje kubaleka kanjani ukuthi ke ube nayo makuthiwa ke uyaphila emhlabeni unomndeni nezingane ukuthi ucebile noma ucebila kusho lutho lokho ke iwill kahlehle iyakusiza nje ukuthi ke ukwazi ukuthi mawuthambile emhlabeni ingasali izingane zilwa njalo njalo ke futhi siyazi ukuthi kuleli viki leli ke kusuka mhla ka 14 ke kuze kube mhla ka 18 ke lapha ke kumandulo ngempela ke kuthiwa nje National Wills Week la khona ke okubuka khona ukuthi abameli abasebenzisana ke lapha ke nje ne legal aid ke bakwazi ukuthi basize abantu ngokuthi ke bababhalele ke ama will mahala ha mahala ha illegal aid ke eseke isho njalo uNgcodube usekhona njengamanje la kwekhozi FM sawubona ngo
5: mshazi kama
0: hey nathi
3: Friend
5: Ninjani kodwa ninjani ngobe
0: Yes khona futhi kuhamba kahle
5: Hayi no asikalibone leli
0: Mhm
3: Ake number 1 ngomfethu siyazi ukuthi ke leli viki kahlehle nje abantu bagqukuzela ukuthi bahambe bayobhala incwadi zamafa kusuka mhla ka 14 kuya kumhla ka 18 mahala ha Kodwa mhlambe ake siqale nje sithi kuyihlaziya kancane lento le yencwadi yamafa ukuthi mhlambe ke ayiphathele ngehlambe nje mhlambe ke nabantu abacebile kuphela kodwa indlela nje yokuthi umuntu avikele izifiso zakhe nabantu ke abashiya ngemuva uma beke ngasekhe emhlabeni kahle hle.
5: Yeah. Mshazi ngiqale ngibingelele umlaleli ekhaya bese ngibingelela nethimba lonke. Qinisile mawuthi indaba yencwadi yefa iwill abantu abaningi bayihlobanisa nokuceba okuthile ukuthi awu kufanele ube isicebe esizoshiya inqwaba yezinto ngemuva ukuze ubhale iwill kanti akunjalo no wonke nje umuntu ophilayo emhlabeni mawusudlulile eminyakeni eyishumi nesithupha kumele ube khona ukubhale phansi okuyifiso okuzokwenzeka nje ngezinto zakho uma usudlulile emhlabeni incwadi yefa kahle kahle ingumyalelo obhalwe phansi mshazi osebenza uma usushonile ichaza ukuthi impahla yakho kufanele yabiwe kanjani ifa lihlanganisa impahla le onayo nayi kenye iphatha abantu abaningi abangayiqondi umshazi phindi ihlanganise nezikweleti zakho
3: yane
5: lokho kubalekile ukuthi uma encwadini yefa iloko abakubiza ngebeneficiary azi ukuthi ke nezikweleti zomuntu loyo osuke sedlulile emhlabeni zingena kwe estate le osuke uzoyithola njengebeneficiary okusho ukuthi ke bangabe usuyithathile isingaphansi kwakho leyo estate nguwe futhi ozophinde umelane nalezo zikweletu kodwa phela ngayo imali ye estate leyo esuke ishiyile ungasho ngokucacile ukuthi obani abazohlomula uma ubhala incwadi yefa ubabize ngamagama ungaqoka umuntu futhi ozophatha futhi kube wuye ozolaba ifa lakho lo obizwa nge-executor okuwumuntu ke ozokwengamela isikhwama sefa lakho ungaphakamisa umnakekeli wezingane zakho uma zisencane sekhumbula ukuthi ke izingane eNingizimu Afrika zingaphansi kwesandla senkantolo ephakeme yamajaji kodwa uyakwazi ukuthi bese uphakamisa igama lomuntu ozonakekela izingane zakho angemele nefa lakho ngoba lisuke lingaphansi kwenkantolo ephakeme uma kunezingane ezincane kodwa lo oyinakekelayo bese ekwazi ukuthi adonse khona ukuze akwazi ukufeza izidingo zezingane ungahlela ukuthi ifa leingane futhi ufuna liphathwe kanjani incwadi yefa kufanele ilandele imigomo ke kodwa ebekwe ngumthetho kunendlela kufanele ibhalwe ngayo incwadi yefa kufanele ibuyekezwe futhi njalo uma kukhona izinto ezishintshayo empilweni yakho noma kushintsha umndeni wakho uma kwenze kushada kanje noma udivorce njalo njalo bese uyibuyekeza incwadi yefa kule party le imshazi yokuthi ke ifune imigomo ethile ofanele ilandelwe uma ubhala incwadi yefa ngabanga ukuthi ngehlandla lesibili sizothola umuntu ozositshela kangcono wazi kangcono ngezomthetho uzobe sesitshela ukuthi kufanele wenze njani
3: number 1
0: eh Dube uma umuntu ke mhlambe ke eshona ke na incwadi yefa esemthethweni ifiso zakhe ke zithathela indawo imithetho ke iyokwabiwa kwamafa okusho ukuthi uma ke ungalabi ifa lakho kulabo abazindla lifa zakho umthetho ke uyokwenza lokho ngendlela ke yawo akukanjani mfethu
5: yeah. kunomthetho obekiwe wokwaba amafa eNingizimu Afrika nayo incwadi yamafa kumele ilandele yona Ngoba ekugcineni incwadi yamafa ukukhumbula sithe siqala sathi isuke isiza ukuthi kulandelwe izifiso zakho kodwa ekugcineni umthetho okumele ulandelwe ukuthi ifa labiwa kanjani ngikenza isibonelo nje ngeke uthi ushiye unkosikazi nezingane ezisancane bese ubhala incwadi yakho yefa ukuthi lonke ifa lakho unikela ngalo enhlanganweni ethile laba bazindla lifa zakho unkosikazi nezingane bayakwazi ukuye enkantolo ukuthi cha ubesondla siphila ngaye kodwa akasifaka ngencwadi yefa bese inkantolo kube yiyo ebuyekeza incwadi yefa ithi cha siyabona ukuthi isifiso sakhe bekuyini kodwa akakwazi ukuthi bese lahla izinto ebeziyi responsibility yakhe esaphila siqale kulungiswa lokho bese kuyima ukuthi okusalayo bese kuyofeza ifiso zakho
0: so ayisebenzi le ndaba yokuthi umuntu ufethe ukuthelela
3: hayi
0: noma nakhe kanunu abukwethe ukuthelela ebila
3: hayi lo
0: abese thathi ngibalaye akuhambi kanjani ka
3: hayi lo
5: cha isikhathi sidinga khambi kanjani phela kodwa phela hayi ukuthi ke kwenzeka automatically kuye kudingeka ukuthi niye enkantolo niyobeka iside lane ukuthi cha bekuka nje bese kubuya ngejudge ukuthi leya izinto enishoyo noma cha ngoba yona incwadi yefa inaso isinto kodwa akusho ukuthi ke iyunqamlajuqo uma kukhona ukuphambene ongasahambisani nomthetho lesushoyo okumele ulandelwe okwaba amafa umuntu ifiso zomuntu oshonileke uma engayishiyanga incwadi yefa zingase ingalandelwe umuntu obefuna ukumupha izinto ezithile agcine engatholanga lutho ngoba ubhala ngaphansi uma buwefa angase aqokwe ungamkhethanga ngoba uma kunefa olishiyayo kunempahla oyishiyayo edlula enanini elithile libekwe umthetho kumele kube khona umuntu i-executor lo okunguye ozokwengamela isikhwama sefa kube nguye futhi ozokwaba ifa lelo uma sekufezwe konke okudingakalayo uma ungamkhethanga ke ngencwadi yakho yefa inkantolo igcina isikhetha umuntu ngisho umndeni ongamazi kujwayele ukuthi kube abamelike abakhethwayo noma uloyo ozoziphakamisa yena aye enkantolo asho ukuthi kungani kumele kube nguye inkantolo igcina ikhethe yena kanti umuntu obukade ungeke umkhethe wena ukungacacike kungadala ingxabano emndenini lento yongalishiya incwadi yefa uke wathinta kancane engoba ukuthi ke bese kuba nezingxabano ngoba abantu sebeyiqagulela bona ukuthi hayi ubaba wayengithanda kakhulu mina kuzeke ukuthi wayifuna ukushiya into ethile kumina kanti nomunye ubona ifanele yena bese kuba nokungqubuzana ukubambezeleka uma kwenzeke kanjalo mekwaba nokungqubuzana onjalo ngiyabambezeleka ke ukwabiwa kwefa kuthatha isikhathi eside kudle nezindleko eziningi futhi ngoba sekudingeka abameli kudingeka lokhu kudingeke lokhu ibusiness noma ikhaya lomndeni ngagcina lihlukaniseka phakathi ngendlela obungayifuni uma ungashiyanga ubhale phansi ukuthi ufuna kusale kwenziwa kanjani uthola ukuthi ikhaya sekufanele lidayiswe ukuze kuhlukaniselwane kanti wena ubuzoshiya umyalelo ukuthi akuhlale ubani ekhaya kuhlale kuyini kuwumuzi womndeni njalo njalo uhulumeni ke akalithathi ngokuzenzakalela ifa kodwa liyabiwa ngokomthetho akufanele sisibeke kakhulu lento abantu abaningi baye bathi awu mungayibhalanga incwadi yefa ifa lakho dliwa uhulumeni cha akukho kunjalo kuwukuthi kuthatha isikhathi eside ngoba lisuke lengamelwe uhulumeni kuze kube liyabiwa ngendlela amajaji azobona ukuthi kufanele kwenzeke ngakho
3: Hayi impela ngcoke mfethu sikulungile ke sesoqhubeka ngaso ngempela ke sigamise sibili ngale kuka Nokwanda lapha ke Nongoti ke wethu ehlale nje futhi ke sina la ku Khosi FM BWNB uzolambatha ke lapha ke uzosichazela kahle ke ngake indaba leke yama will njengamanje ke hayi khuleka nje ake sithi ukuphefumula kangcono lapha nje yeah sizwake imakethe bese ke siyabuya ke nemnandi ingoma le
6: yeah dlala we pemchita
7: Ya, kunje wathi.
8: Umdanso uphele kuphele Spotify.
7: Asiboneke. Yabona ke ngifuna ukubona wonke lo mdanso ngaphile. Asiqale kumasikandi. Ufuna ukubona ugiya. Masiqeda lapha ngizofakela igqom. Ngifuna kube manje lapha phansi, kube manje. Ha, mawuziphathe kahle ke ngizofakela igospel uthi ukhokhe umoya. Okwamanje asiye dansa.
8: Uzodansa uzokhathala ku Spotify. Thola zonke ingoma ozithandayo nobunye.
9: Uyafuna ngikuzwisise isinkwa sami sinama amigos cha sine flora
10: ah umama uthi uma sine flora sinama amigos amaningi
9: ayini ama amigos
10: lamangazi uma uthi ngamasotsha amancane kakhulu avela eMexico ahlala ngaphakathi kwesinkwa sakho ngabangani bomzimba wakho
9: ingabe bafana namasotsha avikele inhliziyo yami
10: ntsuku zonke
11: Iflora inenaleli phezulu kakhulu le omega 3 ngakho ke noma uyigcobe esinkweni noma uyifake epalishini konke ukudla okudlayo kusiza ukugcina inhliziyo yakho inempilo gcina inhliziyo yakho iphilile khetha iflora
4: silandele ezinkundleni zokuxhumana ku Facebook @ukhosi fm official ukhosi fm

0: Senje laphana kuphethe uBenzo ke nabanye nje futhi kabaningi laphana ke nje ithi ngoma mabalabala isikhathi jike manje u15 minutes ke ngaphambi kokushaya ihora lesihlanu sekhona unokwanda tima nezemigwaqo
1: ezemigwaqo nonokwanda tima
2: futhi nje manje uzenzothi nje 1212 bavele ngiyabuya emva kwendaba zehora lesihlanze iqala lapha nje indaba elapha eThekwini ku M4 ubhekene ngizimi ngaphansi nje kwakuka M41 cela siqaphele nje ngoba kuneimoto eshayisene nje kuleyo ndawana kumele ube nesineke ekakhulukazi mawukuthi nje uqhamuka ngakhona nje kom

Ah. Kodwa sithabile. Inkosi impela phela sengizozwakala njenge-record elini stretch phela manje. Ngaze ngamkhumbula uSithabile. Hey, eyangihlanyisa naye engane yabantu madoda. Uma ngimbona nje eqhamuka, yo, kivele ngikhohle na ukuthi ukhona into ethi ukusiza emhlabeni. Ah, kodwa sithabile. Yazi ngiyakuthembisa la ukhona ukuthi ngizokwenza konke lokho ngicelile uba ngikwenze. Kodwa phela vele mina angifuni ukuthi ngilale naye. Ngimthandela nje ukuthi ngelinye ilanga abe ngunkosikazi wakwaMpela. Yo, hey, sithabile kodwa. Yazi ukube ngiyakwazi nje la ahlala khona. Ngabe njengamanje ngiyombheka, ngiyombona. Ngisho noma phela ngingathiwa ngimbone lapha kube emagcekeni. Ngike ngiziwashela amehlo kule babuhle bungisanganisa ngekhanda. Yo, kodwa sithabile. Mhlawumbe ukuthi ngibheke isikhathi, mhlawumbe simbe ngam... Ayibo, anginakile. Isikhathi sesihambe kangaka kanti. Uma wangabuya pho. Eyi, angikhumbuli nangelodwa ila, ngihambe isikhathi esingaka. Engabe yini embambezele manje. Eyi, kodwa kusenani. Inqobo nje uma ephephile la ekhona. Eyi, kodwa, eyi, wathi ngiyabuma. Eyi, kodwa sithabile. Ingayikhumbula le ngane. Sithabile. Kosazane enhle mhlophe. Ngiyakuthembisa mntwana omuntu. Ngeke ngizindlale ngawe. Yo, kodwa sithabile.

0: uyahlanya inwe nathabani inyembe zomntu omtala iphumela ubala
1: hayi kanti lutho ke baba ngihlanye kodwa nje yabona indlela enenza ngayo my slimmer yiyo kani into ezoveza ingenze ngisangane ngekhanda ke le
0: yey
2: ubungakaqedi buti uthe baphehlela amabhentshini kwase kwenzakalani
3: nathabani naye ibhentshini
1: mangithi sahamba sayodlala lapha emva kwabo
0: Hey, kukhulunywa ngani? Amabhentshi ayehleli bani kokwenze njani
1: nomkhulumeni? Amabhentshi ayehleli wena nale ntombi yakho le esikhalisayo la.
3: Thabani. Takaphuti. Uma ngokuthi le nto ishoyo iqinisa. Kwenzeka kanjani phoko ukuthi sina singakuboni?
2: Ngempela ngempela Thabani.
1: Ngangqoka ijacket kaMusa le nesiqhoko izibozile.
2: Hayi bo Thabani.
0: Le ndaba enikhuluma ngayo angiyazi ukuthi iqalephi kodwa ngiyazi ukuthi insambatheke imbudani le ngisazoqhubeka ke nilalela lo mbhedo ke nikhuluma ngawo la hayi mina ngikwazi mina ngeke nje
1: lalela mina ngiyazi
3: uyisenqamba mangahlazi ingane ebhuti wena ngenze kanje ukuthi ubheme uhlobo othize lesidakamiza wayibonela ukuthanda nguwena phela ningiyahlanisa bhuti
1: Wema, angithi phela ubaba waze wathi inkampani yabo ithuthele lapha nemhlanga futhi iyavala emva kwezinyanga ezintathu. Wathi kuthi wabahlala emakhaya lezo zinyanga ezintathu bazofonelwa.
2: Hayi bo, ngempela Themba, wahlala inyanga ezintathu ungasebenzi. Wawuhlezi uhamba lana baba uthi uyofuna umsebenzi.
0: Awusho wedolidoli. Wena uyayikhola yonke le nsambatheke eshiwayo lo mfana wakho. Lo mfana wakho ngenze ukuthi udidakamizwa njengoshunjusisi.
2: Cha baba ngisho kanjalo.
0: Ngisho kanjalo.
1: Angithi phela waqhubeka wathi uzakwazi ukubona lo mfazi ndindo uzotshela wena wema ukuthi uyahamba uyofuna umsizi.
2: Mina
3: anizweni. Hayi
1: bo. Hayi.
0: Thabani, kahlehle kahle ukhona ukudla wena manje.
1: Ma, lutho baba noma ungathini ukusala wena wazi kahle mhlawumbe ukuthi ngikhuluma iqiniso. Uthoko wasuke wathi yena usekhathele, ukulibecasha la engathi yena manje uyisibosha kanjani njani kwasha kwacima. Kanti ubaba wathi baba kabekezele iminyaka embalwa, ikakhulazi ngoba phela nengani yakho lokhu uzana uthoko isikhulile, bazoqhubeka bebe nesu ukuthi bebone bazokwenza njani ngalolu
0: daba. We thabani. We dolidoli. Into efanele yenzeke la ukuthi lengani yesayilom lengani uyagula ngekhandela ufana yini engadala ukuthi silinde iminyaka emingaka hayi ayakhi sense lento lengani idinga yesayilom eMaritzburg
2: Thabani mfana wami thina kade samaza uthoko la ekhaya
1: oma angathi yabonaka lokho khombisa ukusubala ukuthi laba kade baqala ukunenzilima baqhubeka nje bayathandana ngemvumo yakho njalo wema ngicela ungazisi wayekhona lo emshadweni wenu Uma ngabe nje aye khona ngizobona nje ukuthi yena hayi impela ngempela ngempela ngempela bandawonye. Ushada wena nobaba wawazi ukuthi ubaba unodadewabo.
2: Cha, buphela Thabani.
1: Ongenani ke okay, ongenani? Ngicela ungitshele ukuthi wake wabonaka uID wakhe, umazisi wakhe. Wabona nje ngempela ngempela ngempela ukuthi lo owakalindi sibonke.
3: Ngenapi phasi
0: nami? Wethoko mntakama. Asiqedelwe amanga. Uyiphethe iID yakho njengamanje. Thoko mntakama.
3: Cha ngiphethe buta, ngiphethe mntama ngoba manje ukuba ukuthi sale ngephutho le impahla lapha yanegoli.
1: Eh, hayi kahle wena. Hawu, ukhona umuntu ongafike ashiya umazisi wakhe le kogoli kodwa kubenula eThekwini yena.

0: Ngeke. Sengiqala ukukhathazeka phela manje. Uma wangabuya manje. Sesiside phela isikhathi ehambile. Kanti futhi ngokujwayelekile waye ujwayele ukubuya uma ngisanda kubuya nje nami esikoleni noma ehambile. Bekani phela manje kuyahla manje. Okubo ukuthi nocingo lakho nali la ulishile. Ngabe ngiyamfonela nje. Oho. Kuthi ngizowenza njani? Yazi ukuba ngiyakwazi la ekhona nje. Ngabe ngiyakhona manje ngiyombheka. Manje angazi nokuthi ngizophuma ngishone phi kule ndawo engaka. Eh, ngeke. Ngeke kungisize ukuthi ngilokhu ngihleli la ngizibuza imibuzo engaphenduleki. Angivele ngizame indlela yokuthi ngihambe ngiyombheka manje. Ngeke ma. Hawu ma, uyazi bese ngikhathazekile ngawe. Awukaze phela uhambe isikhathi esingaka.
1: Awungenza lento yesenzo.
0: Hawu mana. Ukukhona ungahambi kahle.
1: Senzo, ngicela ungenzele itiye.
0: Mana, akwazi phela ukuhamba bese ubuka ucasuke ngalendlela. Kwenze njani ma?
1: Wena ngane, Stefe, singane. Awuyeki ukungibuza iphasi nesipesheni ungami ungenzele itiye ngani? Yini kanti inkinga yakho?
0: Uma phela musukuthetha, ngizolenza ma.

0: Imaki, wena thabani uyithathela ngempela lento obuyisho.
1: Ey, phela ngiyacaca ukuthi wena ngenkathi isikeli la sixoxwa nibuhleli phezulu wendlela.
0: Habe.
1: Manje ngizwa ngichaza ukuthi yena ngiyazelapha lento engishilo.
0: Hey. Uyayisa mfethu angifuqa amanga. Muzwa phela ukulwa nami. Angimine ngithi abantu abalayindini abangayikholwa lento eshoyo.
2: Aw nawe thapsile uyaxaka nje. Hawu ngoba uthabani uyichaze kahle nje lento lena. Yini manje tele ukuthi lokhu uphinde umbuzo lombuzo umbuzo
0: walibo.
1: Lalela mina anginendaba noma niyangikholwa noma ningikholwa. Okubalekile nje ukuthi uma angikholwa kungaze kube kubi kakhulu.
2: Singenza kanjani thabani ukuze umama akholwe kodwa keke?
0: Hayi.
2: Like
0: ukuthi uthabile uyakholwa akusho ukuthi sekufakazelekile ukuthi kuyiqiniso ngakho konke osukushilo. So ke fanele sikhole kanjani?
1: Lalela, uyazini inkinga yakho?
0: Iyabani?
1: Akwangitsa khona umuntu osemva kwakho. Ngikhuluma nawe, ngikhuluma nawe. Yabona wena? Yabona wena? Inkinga yakho ukuthi umthanda kakhulu lo antu wakho Mbumbuli lo. Nanokuthi uyathanda na ukulibe ube iqanda lababa, iqanda
0: Hayi goke nje lento oyishoyo bandla.
1: Ingakho ke mina ngingenandaba.
2: Mina nje puti mina ngisazoxoxa nje nomama. Yabona mina puti angisho ukuthi kuyiqiniso lokushilo. Kodwa mina ngizombuza uma ukuthi lezi zinto okuyishilo wena uyithathephe kubeni kungekho wakutshela zona.
1: Angithi nje nabasho ukuthi bazokwenza isiqiniseko sokuthi umama akatholi inhlobo ngalento yabo le. Futhi wayengafuni ukuthi umuntu wayengafuni nje ukuzwa umshini uyena lo antindini lo ngoba bawamtshela ukuthi mangase nje avele futhi beyagcina bebanjiwe. Yazini ngicika kakhulu ke mina ke ukuthi sonke lesi sikhathi bekhuluma ubaba wayebesana athambele lo mama abe umoyi moyi alibehleka nje into engekho nje yonke into eshiwe lo mama lo ngiyasola nje ukuthi engathi kunekhuba luthize nje la
0: hayi mak wena thaba nokungayisho ngani yonke lento iminyaka emingaka uthule wena nemfihlo engaka
1: ngathi phela wena ingakho kuyisididike ngoba phela umqondo awusebenzisi

0: ngilalele isenzo ngendlela engikhulume nawe ngayiqaleni.
1: Yebo ma, ngiyakuzwa. Nam futhi bengiqala nqa nje ukubona ucaso ngale yandlela ma. Kwenze njani mana? Ngifela ngathoka ngenye indlela nje.
0: Ngiyaxolisa mfana wami. Ngisuke ngacasulwa nje into eyenzeke ngilapha yaka baba omncane wakho.
1: Uyani baba omncane lo kwenza ucasoke kangaka ma?
0: Cha kuyena. Ngicasumele siyinga ingasomfana wakhe.
1: Wenzeni umfana wakhe?
0: Ungiqhathele nenkosikazi kababa omncane wakho.
1: Ma, wo wo wo wo wo. Ibambe lapho nje. Ubaba omncane kanti ushadile ma.
0: Shadile.
1: Hayi bo ma uzuyakhophozela ma. Uthandana kanjani ma nomuntu oshadile futhi ohlala nenkosikazi wakhe?
0: Asika. Khululeka ngalokho.
1: Ngikhululeke kanjani kodwa ma?
0: Ngithemba phela uthi uzohlukana naye kungekudala.
1: Hayi bo ma, we ma, ubone ilungile kodwa lento ukuthi ahlukane naye ukuze aqhubeke nawe.
0: Kunani senze kunani?
1: Kodwa ma, wena uyiboni ngalento engiyibona ngendlela engiyibona ngayo. Awubona ukuthi nakuwena uzonza into efanayo ma?
0: Suka, ngeke ayenze loyo muntu uThemba. Umthanda kabi.
1: Okay, uma kunjalo awucabanga ukuthi unkosikazi wakho ayemthanda kabi ngaphambi kokuba ahlangane nawe.
0: We boy.
1: Ma.
0: Uyingane mfana wami yazo.
1: Yebo.
0: Ngeke ngitshele wena boy ukuthi ngenzeni ngempilo yami. Futhi ke izwa ngami. Yabona uThemba lo, ula entendeni yesandla sami. Akayindawo.
1: Ayibandla mina mangisazi ke nje.
0: Uyabona ke lo ukuthutha abani. Kutshela umama wakho ukuthi mina ngithandana nobaba omncane wakho.
1: Wena ma uya kanjani khona ekubeni wazi kahle ukuthi ushadile?
0: Phela bonke bazukuthi ngingu-anti wabo bandla izingane zikabhuti.
1: Hayi bo mama, ingane zikabhuti. Ma usho ukuthi bonke bebetshela ukuthi udadwa babo omncane. Ayilungile lento oyenzayo ma.
0: Sengizotshela wena manje.
1: Cha ma, ngiyaxolisa mina bengimane ngisho nje.
0: Hambe. Uyazi boy lo mfana ungicasuleka. Kulo ngicasuke kabi.
1: Manje bamkholiwe ingane ma.
0: Cha bazange bamkholwe. Kodwa ke phela mina ngenziwa nje kanjalo.
1: Hayibo ma, usho ukuthini manje?
0: Ngiyaxolisa ukusho lokho ekubenwe ingane yami Senzo. Kodwa yabona lo Thabani lo ngifuna afe.
2: Mlaleli, asisibambelana isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda uthamele esilandelayo ngokuzayo kumsakazo wakho uKhozi FM. Nako obakwenzeka kwiDonkey 12 to 3.
3: Iziphi izinto ezibaleke kakhulu nje eziye zahlaluka ke kule nqonquthela yeBRICS Summit ebise New Delhi, India.
4: Bavumelene abaholi ukuthi izwe nezwe alisebenzise imali yalo uma ngabe bezothenga noma siza kwezohweba. So wena nekhadi lakho nerandi uyakwazi ukuthi ke uye ezweni elikhona la kwiBRICS ufike uthenge ngayo imali yakho ngayo ikhadi lakho. Nabo futhi bakwazi ukwenza ngakho.
3: Ngabe ke iBRICS inamandla yini okuba inkundla iphushela ukuthula nokuzulula ingxabano?
4: No, inamandla amakhulu. Kuyo lenqunquthela iRan ibikhona kukhona futhi nezwe iUnited Arab Emirates. Sizokhuvula ukuthi iIran yahlasela eUAE. Ngenkathi behlangene ke manje endiya, behlanganiswa yona iBRICS, bawazile ukuhlala phansi, bavumelana ukuthi cha asingabe salwa kube khona ukuthula.
2: Inkulumo egcwele iyatholakala kwi-podcast yoKhozi. www.ukhozifm.co.za Neliswa Mhlongo ku Ukhozi FM lo hamba phambili.

0: Usamite uti yazala abut gumsagazo cozy FM dlala kubuhle beAfrica 23 minutes past 11 isikhatsa kho njengamanje uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje eish late nyana kodwa ke isingisi sithi better late than never siyabonga ukuthi ukhona ngoba akakaphela akakaqeda akakaphetho uma ngabe ke uvula umsakazo wakho njengamanje sinothulathu nomaluti okuyi mother and daughter duo basho kanjalo ngesingisi umama nendoda indodakazi ke laba base businessini ndawonye lokupheka bane business iFresh Foods with Thulandu ne Fresh Food Daily sikhuluma nje nabo ke ngomlando wabo ebusinessini sikhuluma nabo ngohambo lwabo ebusinessini yizini abanazo khona lapha eFresh Foods nokuthi yini wena ongayithola kubona eFresh Foods uma ngabe wena ufuna ukuya khona siyaqhubeka ke ingxoxo yethu njengamanje ke le ingxoxo yethu yexhumana Africa eyingcenye yexhumana Africa njengoba kuyinyanga yayo amasiko namaciko ngifuna ukuza kuwena ke Maluti ngifuna ungitshele ngeingqinamba ama challenges enibe nawe ebusinessini futhi nezinto obuka mengabuyibuka uthi hey hey yes zibe khona zona ingqinamba kodwa uma ngabe ngibheke emuva ngiyabonga ukuthi lezo ingqinamba zibe khona ngoba manje sesinokuthi nokuthi nokuthi nokuthi nokuthi
1: I think efikayo nje ukuthi uma esavula i-restaurant yokuqala yayise demonstration and yayiyinhlekeke shame yayiyinhlekeshame kodwa indawo yona beyingekho right ngaleyo ndlela for abantu ababevakashi so abantu kahle kahle ngalesa sikhathi even namanje abantu abathengayo kakhulukazi abantu bebusiness abantu bebesuka ema office ine drop in bazo bafike beze demonstration bezodla nje lokudla lokho so i location beyingekho right ngale yondlela so I sa isikhathi sadlula savala demonstration savula e Florida sathi hayi yabo le ndawo engathi ngconyana si la abantu bangafika khona yabo kodwa nakhona safunda ukuthi hayi engathi nale ndawo le ine
2: wrong
1: babo inkinga nje ifana nokuthi ayikho indawo yokupaka yabo indawo incane ikhishi lincane kodwa thina ngalesa sikhathi sisabuka sasithi hayi iyona ke indawo iright le kodwa ngokuhamba ngesikhathi uyafunda ukuthi okay hayi sengifundile ukuthi ayifanele ngishintshe indawo hayi indawo fanele ibe ne parking hayi ikhishi fanele ibe likhulu yiko nje sibonga uNkulunkulu ukuthi sikwazile ukuthola eMoses Mabhida ngoba ay iyona ke ke
0: iyona yona ungqo
1: yes
2: ay makoy
0: makoy ngicela usinikeze iaddress yakho lapha eMoses Mabhida khona umuntu olalela njengamanje ozoya nasenkundleni zokuxhumana akwazi ukuthi oh okay uma ngifuna ukuthola lokudla lokhu ila ngiyakhona
1: iaddress yase Moses Mabhida Stadium u 44 Izantsha ngase Road Stamford Hill yeah kodwa nje uma ufaka la iphone yini ufaka ukuthi Moses Mabhida ukhona
2: ngisho ufaka ku fresh food futhi ngifaka no fresh food kuthathi kubeke
0: all right mangize kuwena maningi ama business akhona maningi ama restaurants akhona avuliwe enza nje inhlobo ehlukahlukene zokudla kodwa wena ukhethe ukudla kwesintu why ukudla kwesintu
2: Oh kudla kwesinto ngiyakuthanda. Ngikuthanda ngoba ngakufunda kugogo wami. Ungangibuka ugogo wami ngisakhula ekupheka ukudla kwesinto, epheka isijingi, epheka obhatata, epheka amadumbe, epheka imfino. Konke lokho kudla kwe wakhuluma ngindaba yokuthi ukudla kwesinto akukho abanye abantu bathi akukho health. Amadumbe nobhatata kuyangena lapha imfino, zonke lezo zinto lezo. Ukudla okunempilo lokho. So ngikhule ngimbuka ugogo ekupheka and ngakuthanda. Xova ujeqe yabona so kwaba izinto engifisayo nami ukuthi ngikwazi kuyipheka sengikhulile andingaqala ngayipheka and okusho ukuthi nami ngabamba isandla sakhe ngoba wayipheka kamnandi wayipheka ukudla kumnandi so yeah ngaqala lapho nje ukuthanda ukudla ngibuka yena ngikhulu
0: yeah so uthando nje lokudla kwesintu njengoba sikunyanga yamasiko namagugu khona umuntu njengamanje mhlambe ongana indawo yakhe odayisa kona lokudla kwesintu othi angikho sho noma kufanele ngidayise kona mhlambe ngishintshe igiya abantu bazokuthanda mthanda mina ungathini kuyena ukumgqugquzela ukuthi lalela ukudla kwesintu ikona la kukhona ikhona imali ekudleni kwesintu uma ngabe wenza ukuthi nokuthi uzofika la engikhona mina kumuntu obukela kuwena nje
2: yeah sike sangifikela nami leso sikhathi umaluti mention indaba yokuthi ngangikade sasikade sise Durban station
0: yeah.
2: e Durban station savala ngoku esingisi we close down
0: yes.
2: you know so kwangifikela lokho ukuthi maybe ngiyeke ake ngizama okunye ngoba engathi lento ayenzeki kanti sengizoyeka la khona sekukuthi uNkulunkulu useyangifukula ke manje usengibeka la imithandazo yami ila isizophumelela khona isizophenduleka khona ke manje so ngingathi nje kumuntu oqalayo noma umuntu osekhona ebusinessini osefisa ukiyeka noma mhlambe othi usebenzele ekhaya osefisa mhlambe ukuvula i-restaurant awukume kancane uyibona imali oyenzayo save up uyisave imali oyisebenzayo uma kuukuthi uyasebenza vele mhlawumbe usasebenzele ekhaya because nami ngafise ngabe ngaqala la ngasebenzele ekhaya kuyimanga yovula i-restaurant ngoba ngafila sengazi ukuthi ngiqale ngokugcinwa ngakho kwakufanele ngiqale le garage ekhaya ngibona ukuthi kuzohamba kanjani ngisave imali ngoba mhla ngivula mina i-restaurant yami ngoba ngasebenzisa i-pension money yami ngilahlekelwe umsebenzi nga ngino 18 rand e bank so kufanele ngiyothenga stock kufanele ngiyokwenza lo ngiyokwenza ngangenayo imali ukwenza lokho kanti if ngangenayo futhi khona ne rent efanele ngiyikhokhe mina epheleni kwenyanga uyayibona leyo so kwangicacela ukuthi ey ya la kona ngishayekile bekufanele ngiqale e garage ekhaya ngizame ngiqukuzele lapho ngize ngifinyelele ekuthenini sengivula i-restaurant kodwa kulo sefuna ukgive up unga give up manje
0: unga give up and isingisi sithi don't despise the humble beginnings iqalo encane ungayibukeli phansi ungayinyezi ngoba ikhona la khona iqala khona into ezo
2: ila ufunda khona kakhulu
0: ufunda khona kakhulu uma ngabe usukhula futhi uzobuka ukuthi la ngaqala khona kwakumele futhi ngiqale khona right but ngizoza kuwena maluti ngifuna ungitshele ngokubaleka kokuthi into ungavele ube neskill kuphela kodwa ube nemfundo ezobhekha leyo skill leyo kulento ufuna ukuyenza njengomuntu empilweni
1: hayi lo mbuzo owami ngempela njengoba bechaza uma ukuthi ngangisase esikoleni ngisase high school eqala i fresh food so nga decide ukuthi ngingayi e university ungcono ngijoin uma so mina iskill ngaba naso from very young straight out of high school ngina 18 nga decide that 2 years later ukuthi angihambe ngiyoyifundela lento futhi seng understand ngiqonda kahle ukuthi ikephi la engithanda ukusebenza khona ngibonile ukuthi haye kitchen hayi
0: akusizo into
1: zayo hayi ngeke ngikwazi
2: uthanda madliwa kuphela
1: yes ilangena khona hayi so nga decide ukufunda okwe business okuhambelana ne hospitality yes
0: all right ngaphambi kokuba ngindedele nine indondo eziningi ama awards amaningi atshengisa ukuthi lo msebenzi wenzayo ngampela niyawenzisisa and no best entweni yenu ncane sitshele ngazo lezo indondo lezo niyithola nafila kanjani njalo
2: eyokuqala nje kwakweya ka boss lady esibili ekuyona enkulu nje yazi ngaze ngakhala ngoba ngangayitshela ukuthi mangiqala ibusiness kofika la sengiwina khona indondo sometimes usukuqala nje ibusiness ngoba uthi ufuna ukuyifidela umndeni wakho you know uzama isinko kanti kukhona bakubhekile ukuthi bakulobe kubhekile nje iminyaka ihamba bakubhekile nje abantu because it was only after 10 years ngiqala ibusiness bengiqala ukwina indondo i emerging entrepreneurs award yaka Durban Tourism ukuthola award yaka Durban Tourism ke kuyinto enkulu kakhulu I saba honored kakhulu and nje nanamhlanje ngisisabonga nje ukuthi wow and kwangeyona indondo evotelwayo uyabona indondo ehlala abantu around the table ba decide ukuthi hayi uyayiwina ke lo
0: abantu abawochwepheshe
2: abantu abawochwepheshe kulento uyabona so yeah man sajabula kakhulu sathokoza nifike nje nisivakashe manifika nje ilapha ya mawungena nje ngomnyango ngaphezulu lapha phezulu
0: sathongeni lapha ngoku bangikethele ngiyacela abantu anisinikeze izinkundla zezokuxhumana abantu benganifonela kuphi benganithola kuphi
2: okay so sino Instagram uTikTok no Facebook uFresh Food with Thuladu uThuladu wakhona u2 number 2 Thuladu underscore kuzo zonke nje inkundla zokuxhumana siyatholakala enambeni yethu uma ufuna nje ukubhuka i buffet yethu Sunday from 12 to 4 078 022 0611 iyona number ke leyo nje noma ufuna ukwenza quotation noma ufuna ukuzivakashela nje e-restaurant ukufonela leyo number kodwa ke phakathi nentsuku outbook kubhukwa nje ngo Sunday kuphela
0: okay all right siyabonga kakhulu ngokuba nathi kumsakazo okhozi FM sizobe sikhona lapha eMuzi Smabhida njalo nje uma ngabe sihlalela ukudla kwesintu we will be there isikhathi sakho njengamanje 34 minutes past 11 o'clock uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje hawe ma hey ingxoxe kuphuthile ha kodwa ke so yenza iplan yokuthi ukwazi ukuyibamba leyo ngxoxo so yenza iplan yokuthi ukwazi ukuyilalela leyo ngxoxo imcimbi iyeza kuzobe isizini emcimbi siyazi ukuthi enemcimbi ekhona ngiyacela ukuthi bandla nixhase uThuladi noMaluti abakhona lapha ku Instagram sebentshelileke ungakwazi ukuya khona enkundleni zokuxhumana nasenambeni yabo uma ngabe ufuna ukubabhuka noma uma ngabe ufuna bakwenzele nanoma yini emcimbini wakho olandelayo
3: Inyanga kaMandulo yaziwa njengenyanga yamagugu eNingizimu Afrika. Ukhozi FM luququzela ukuthanda, ukuziqhenya nokwazisa amasiko ethu. Kusukela ezilimini ezahlukahlukene nezinothile. Umculo wethu, umlando, ukudla nemvunulo. Bonke lokhu kuyizimpande zethu. Kule nyanga yamagugu ungayikhohlwa ukuthi ungubani ziqhenye uKhozi FM luhamba phambili ubuhle beAfrika noleliso mhlongo njalo ngolwesithathu ngo10 kuya ku12 ebusuku

0: Yagano uthi ibile kumsakazo Khozi FM 39 minutes past 11 isikhathi sakho njengamanje uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje igama lami nguNeliswa kaMhlongo uhlelo ibuhle beAfrika kuqala ihora lethu lesibili khona la kubuhle beAfrika ngithe ngicela ukuthinta indaba ebucayi uma ngabe ke ukade ubona inkundleni zokuxhumana uzwe indabeni ufunde emaphepheni I'm sure uzwile nasemsakazweni ukuthi Ethu kunedlule eGauteng kutholakale imzimba eshaka lombili e-8 yabantu besifazane ababulewe abanye bekhombisa impawu zokunyukubezwa ngokucansi cwaningo keluthi kusukela kunyanga kaMbasa kuze kube inyanga kaNhlangulana kulonyaka lo bawo 569 abantu besifazane ababulewe ngalolu cwaningo kusho ukuthi bayisithupha bawo 6 abantu besifazane ababulawayo ngosuku. Ngicabanga ukuthi ngikhulumela abantu besifazane bonke eSouth Africa, ngikhulumela abantu besifazane abaningi eSouth Africa uma ngabe ngithi siyasaba sabantu besifazane sinovalo asazi ukuthi senze njani, siphepha kuphi, siyapi. Sizwe ngathi asiphephile yonke indawo ekoleni. Sizama ukuyivocavoca ekhaya. Emotweni ezisithuthayo nasemphakathini esiphila kuyona. Uma ngabe umuntu wesifazane uhlala ucabanga indlela ozodlula ngayo emhlabeni. Noma ngabe umuntu nje uhlale ucabanga mhlawumbe indlela ozodlula ngayo emhlabeni. Kodwa uma ngabe umuntu wesifazane kakhulukazi indlela ozodlula ngayo emhlabeni kumele ukuthi uma ucabanga ukuthi mhlawumbe indlela yami yokudlula emhlabeni kuzoba ukuthi ngizobulawa umuntu kade ngiyivocavoca njengo Elizabeth Tsotso Musela Kamo obena 38 umama wengane ena 8 ethanda ukugijima nomuthi mhlawumbe uma ngizodlula emhlabeni ngokuthi ngibulawe endleleni post office njengo uyinene Mkhotshane wayengumfundi University of Cape Town efunda imedia aphinde ahole abafundi noma ngizobulawa babo engane yami naye ingane yami njengoTsegofatso Pule wayenza abantu amakhanda nezinwele nenzipho noma mhlambe ngizobulawa umuntu engivama ukuthi noma ngizobulawa umuntu wami kahle ngisho kanjalo emva kokuthi ngiye toilet ebusuku njengo River Stien Kam owayeneziqhu zokubomela phindi yamodela noma mhlawumbe ngizobulawa ubhuti othe wangishela ngamnika ithuba ngoba ngithe ukumthanda yena kodwa sesithesiya kwi date wangibulala njengo Olerato Mongale bona bunzima ke esibekene nabo njengabantu besifazane khona la eSouth Africa ngithe nje ngoba nginalo ithuba lokuthi ngidlulise lo myalezo lo ngifuna ukudlulisa umyalezo wokuthi uma ngabe usendaweni la khona ungakwazi ukuthi usize nomululisandla mhlambe khona isikhundlo naso endaweni ethile la uzokwazi khona ukuthi wenze umehluko kwisimo sabantu besifazane nalesimo esibhekene nabantu besifazane ngiyacela bantu uma ngabe khona into izwayo uma ngabe khona into oyibonayo emphakathini wakho ngiyacela bandla ululisandla usize nanoma ikuphi la ukwazi ukusiza khona umuntu wesifazane ombonayo ukuthi khona mhlawumbe isimo abhekene naso esikhaya esifana nokuthi uyahlukumezeka msize uma ngabe wisiphatha imandla endaweni ethile ukwazi ukuthi usize ngalesi simo abantu besifazane base South Africa ababhekene naso ngiyacela bandla ukuthi usize
1: Ungowesifazane ozithandayo kodwa uhlushwa umhlume futhi isitho sakho sangasese siyaluma sinezintsumpa ungabe usakhathazeka ngoba iRejuvena ize nezimpendulo zakho sitholele eyakho ekhemisi eliseduze nawe isisize abesifazane abaningi ungayethemba iRejuvena ngoba ithakwe ngezithako zemvelo nangendlela eqinisekile ukubhekana nezinkinga zakho sishayele namuhla ku 071-539-5853 Rejuvenate your health Use Rejuvena products.
2: Ingabe ufuna imoto ehlobo lwe SUV engawubhubhudla petrol, nengabizi kakhulu. Sikwethulela iSuzuki Across entsha ngenani eliphansi eliqala ku 349900. Iqukethe inqwaba yobuchwepheshe, iscreen esikhulu esicofozwayo, ukushaja ngaphandle kwentambo, isibonisi sesivinini esidigital kanye nenjini eyonga upetrol. iSuzuki Across entsha sha indlela zonke. YiSUV yeSuzuki ethuthukiswe kakhulu. Ngena ku suzukiauto.co.za ubhuke itest drive.
3: Iphimbo lakho.
4: Ngimlalelile isibali namhlanje impilo yakho ukuthi ke my London ngithole sengene izinyanga ezine ukuthi ke ngizithwele ngizwana nabafana ababili. Omunye ke ngihlala enqutho, omunye ngihlala naye la eDandi. Nginovalo empeleni angazi ukuthi ke ingane ekabani ekhaya bafuna ukuyobekisiswa.
5: Mina ngithanda kakhulu benabazali inkinga phela le ndaba ekanje ngoba mengamazi uyise wengane izohlawulwa kabani uyika kwabani.
6: Hayi akadileshini ekhaya noma avele ayambathise lo wasendaweni. Lo ophashana yokuyibona kahle indaba yayo uhamba khamba ingane bese enze noma iDNA uyabona bese athola ukuthi yabani bese ke yabona ukuthi uphuma kanjani futhi kudlo osembathe iyakuyayebani
3: iphimbo lakho njalo ngolwesine ngo12 kuya ku3 ekseni Ukhozi FM Ubuhlebe Afrika noneliswa mhlongo njalo ngolesithathu ngo10 kuya ku12 ebusuku ku Khozi FM

0: kutsi Nova uhambisana noZahara uthi usezondibona emsakazweni uKhozi FM sikhathi 12:35. Manje igama lami ngiyolanda ngiwambathe isibongo ke mina loKhozi FM nginawe kusukela manje kuze kuyoshake u-3 engidatha kusa nginikeza uhlelo ngithi iphimbo lakho. Hlelawe ke mina loKhozi FM sibonge kakhulu kuhlelo kade unalo kusukela ngo-10 kuze manje ngo-3 uneliswa kade hle nawe ke kusukela ngo-10 ekunikeza uhlelo ethi ke ubuhle beAfrika. Naluhlelo njengamanje ke nami ekunikeza lona uhlelo lolu eselibiza ngokuthi ke mlalelo loKhozi FM iphimbo lakho ngineza lona u3 hours wonke cabanga. Abang 3 hours wonke ngineza nawe ke ngizobe ngihleli nawe ngithi wena zitike ngami ngoba ngizwile ukuthi uthwe yabengkonje ukuxhumana umlaleli yihlala nathi buya ngibuye kanjani manje ngingazona isikhathi sami sokubuya ngibuyile namhlanje kungolesine mangabe liqala ke usuku mhlezi ngithembisa ukuthi ke mangabe liqala usuku mina ngizoba nawe so namhlanje kumhla ka 17 kuSeptember 2026 nginawe ke umlaleli Khozi FM sihlala nawe kuze kishaye u3 into sokusa nginezo hlelo iphimbo lakho igama lami mina ngingulonda ngowambathi sibonge nangu uVusi Nova njengamanje ethi Purple Rain yona ngomagneza yona njengamanje emva kwalokho singal introducer ke uhlelo ngithi ke iphimbo lakho ngikwazisa ukuthi ke mangabe zithi 1 o'clock izobe ikhona impihlo khona umlaleli sibalelile ngimpihlo yakhe esixoxela ngodaba lakho ukuthi ke ngabe udaba lakhe lihamba kanjani ngabe udaba lakhe udaba mhlasimbe akafisa ukuthi ke sixoxele wena ebese wena uyalithatha ulibeka ebalazweni noma ke udaba lwakhe udaba nje akafisa ukuthi ke lwaziwe imina nawe kuphela kodwa ingakho udaba lakhe silibiza ngokuthi imfihlo ngoba siyazi ukuthi ke mangabe esixoxela imfihlo usuyixoxela mina imfihlo ebese mina ngiyithatha leyo mfihlo leyo ngixoxele wena leyo mfihlo mase ngixoxelile wena ngithatha nginikeze umlaleli ke so uzobe khona umlaleli osibhalela udaba lakhe wasixoxela imfihlo namhlanje futhi ke sizwe ukuthi ke imfihlo yakhe namhlanje usiphathele ini ngabe imfihlo afisa ukuthi sixoxe ngabe imfihlo akafisa ukuthi ke sigcine kuthina noma nje imfihlo akafisa ukuthi ke asiqwashise ngayo ukuthi ke sizwe namhlanje ukuthi ke yena into ayigcina ngaphakathi kuyena mhlasimbe imfihlo angafisa ukuthi iphume iziphumele ngaphandle ngoba afisa ukuthi nje sixoxe nomlaleli bese umlaleli aze ngayo kuphela kuba ukuthi ke akayifihle akayikhiphele ngaphandle so sizozwa ke mangabe sixoxe le mfihlo ukuthi ke uthini umlaleli wanamhlanje isikhathi 12:40 yeah isikhathi njengamanje 12:40 ngizokuthatha imlaleli Khozi FM ngiye nawe ezitolo mangiwethola ngizobe sengithatha ke ngikubeka ngizokuthi ke impihla namhlanje ithini ngabe ke impihlo engikwazi ukuthi ngikubuze wena ngayo ukuthi siyayikhipha noma siyikhiphe ngoba inhloso yayo yonke lento le ukuthi ke sazi ukuthi umlaleli ufisani ufisa ukuthi impihlo seyixoxela umuntu noma ufisa imfihlo ukuthi ke sigodle ebese siyambuza umlaleli ukuthi ufisani ngale mfihlo lo ufisa ukuthi ke sixoxele abantu sibabuze abantu ukuthi ke benze njani ngayo basinikeze impendulo ngayo noma ufisa ukuthi nje sigodle ngakuthina ngaphakathi ebese sizwe kugcineni ukuthi umlaleli uthini yena ngabe umlaleli uphawula ngokuthi Mylonda siyayifihla imfihlo noma ethi Mylonda siyayikhipha le mfihlo le sengizozwa ngawe emlalelo Khozi FM zokutshela ngikudala ukuthi ke senze njani ukuze ke sixhumane nawe ey'nkundleni zokuxhumana ngabe siyaxhumana nawe ku 086 000 2437 siyaxhumana nawe kuWhatsApp noma ke senze njani ya asenze njalo ke 12:41 sikhathi njengamanje asiyetona
1: namuhla no Master V sinokhanyi ohlushwa yi-scrollalitis
2: Master V angilali ngihlala ngi-scroll ubusuku bonke
3: une-scrollalitis
2: ngidinga ukuthile ukuzosiza ngihlale ngikhumba socials ngaphandle kokuphelelwa idatha
3: ikhambi lakho yi-red hot deal yakwa-Vodacom i-prepaid deal ye-15 gig ngo-R99 nje kuphela Iza no 5 gig we YouTube data kanye ne YouTube Premium yenyanga embili. Mahala.
2: Itholakala kuphi?
3: Itholakala kwi Vodapay app kuphela.
4: Hamba bakubona ukuthi uphethe ikhala kahle.
2: Ngizokwenza njalo.
3: Unembandela. Feather together. Vodacom.
5: Londa mbatha. Ukhozi FM. Luhamba phambili.

0: sibe ndawonye ke.
1: Uzo, ngithatha isiyabo.
0: Danko, khosi sawubona.
2: Mayilonda.
0: Molo.
2: Uyaphila?
0: Ngiyaphila kanjani?
2: Siyaphila sewusemsinga obanjini ngilalele nje kodwa ngilayide obusendivile kwesampume masikane.
0: Ah, caba ngeGoli, iJoburg, Johannesburg.
2: Namanje shaya umoya nje kodwa omubi bekunemvulanyana njengathi iyaqala manje sekuqhamuka umoya liyabaleka. Ngiyabonga wamayilonda sibe nawe uzoshayelele hola sisi ushefeza.
0: Asibe ndawo inale ethekweni bekunjalo ngiphume endlini ngawo umoya lo obandayo.
2: Thank you sisana.
0: Dago, ukhosi sawubona. Molo.
3: Londa.
0: Ah, kunjani?
3: Kunjani?
0: Ngikhona, ubani khuluma naye?
3: Kuma lungo chama chini sikuapa na kama sisi chini kuna sisi dini na nchi na juu na leo kusha na mwan.
0: Sinda wanyi mina na wanga liskat.
3: Yeah.
0: I know. Siabonga. Siabonga sisi mina wanyi game my friend.
3: Uncle na rete yirumasi de mo baish.
0: Angzang.
3: Ngicela nje remote why no ngikhuluma nawe ngiyizwe yizwe siyakhuluma phezulu.
0: Oh, awicishanga.
3: Yebo, yebo lena pass.
0: Sizo siyebo lena but sekulungile ke next time wenze show siyacisha siyabonga.
3: Hawu, wethu ngikhezi ngicisha ukuthi simthatha ngibe ngiyakhuluma.
0: All right. Kulungile siyabonga. Amen.
3: Amen.
0: Amen. Siyeza ke bla ukuze FM 12:53 isikhathi sinjenga manje ukhumbula ukuthi mangabe zithi 1 o'clock sobe sesiya kwemfihlo kamlaleli umlaleli lapho sibhale khona ukuthi ke namhlanje ngabe sixoxela ngani sizuzwa ngaye ke 0862437 angengize kuwena ngizwe ukuthi wena uthini ngabe uthi ke mayilonda lingiphathe kanjani iviki ukhoze sawubona.
4: Londa.
0: Molo.
4: Ujani?
0: Ngiyaphila kanjani?
4: Hayi, ngiright mama, ngila ekhole sinisini sithamo ngubana lo.
0: Hawu, alright kodwa sithamo.
4: Ah, ngiyaphila futhi, sibula ngivura la ekhole yame.
0: Eh, namhlanje la eThekwini like lathusa kodwa gcina ningalethanga.
4: Ah, ngono nje nithethe nithethe bafethu. Siyamjani uNkulunkulu angasithathele ni.
0: Ah, siyabonga sinina nithandwa yithina.
4: Yebo, yebo, siyabonga uphile nje futhi ngihleli nawe ngibamba la kune-1.5 sasamba sasamba.
0: Ngiyabonga sebe ndawonye.
4: Yebo.
0: Danko, angithatha abathathu njengamanje abokugcina ngizosumana enhle naye cause sawona.
5: Mayilonda, mayilonda uyaphila.
0: Ngiyaphila kanjani?
5: Ah, ngikhona nentantu lapha eDumbe esigodini sangwa yamageta lo mayilonda.
0: Yes.
5: Ah, ngihleli nawe nje kolami lalelo skadi oba ngibamba ngala kwimpolo-mpolo.
0: Ah. Pupupupu, 2 o'clock skatsaka.
5: Lapha ngidlule sport nje, ngiselapha eThekwini.
0: Abo, suka, suka eGoli.
5: Suka ngapha eFree State, ngapha
0: eKimberley. Asibe ndawonye, ngiyayibongela my brother.
5: Angibonge, ngithathe nawe umkhonsola wami uThozani, uBhomu ngakamadida. Danko.
0: Danko, siyayibongela. Asibaleke la ngokugcina khona sawubona.
4: Pelo muntu mose.
0: Sawubona.
4: Yebo pelo muntu mose. Yaphila.
0: Ngiyaphila kunjani?
4: Ta yaphila umkhulu kaNkanyezi lo namhlanje muntu.
0: Ah, kaNkanyezi ungena ngale emgwaqeni.
4: Angizamkela muntu.
0: Ngithi ungena ngale emgwaqeni bayangena nawe uyangena uthi ngeke ngisale ngaphandle.
4: Oh, saka bangwaqeni manje.
0: No no no, angithi njenga manje ngiphuma kumuntu othi ngisemgwaqeni mina mayilonda. So sengiyasho ukuthi nawe ungena phezulu kwabo labo bantu labo.
4: Ngisene umuntu bengilele mfowethu.
0: Oh yavuka nje uphuma ebuthongweni.
4: Yavuka nje umuntu awisa sengiyasebenza emakhaya mntana umuntu. Hawu lawonda.
0: Mkhulu kaNkanyezi.
4: Hawu mntana baba ngiyathokoza wena wenkosi Nxese mntana baba ngiyabonga kakhulu mfowethu ne.
0: Eh hey, no no no ungene ngesikhathi sakho wena sengiyasho ukuthi nje ayibo
4: wemthele muntu kuba ngikhulumela inekho ayikho lo kunkulunkulu uzothenja ngilokhuze nje futhi ngibona imoto ngiyidlalela lapho kuleyo ndawo izolo
0: ah kuhamba kahle
4: yima
0: ngithi akuhambi kahle kwi-network.
4: Hayi, akuhambi kahle imputi. Ngathi imoto eminyoka nje ikhona.

sobabili abagcina bese ke emva lokho umlalelo Khozi FM ngingena kwimfihlo. Hey, imfihlo namhlanje. Very interesting. Very interesting yabo mangabe umuntu olandela ama podcast mangabe umuntu olandela yini ibizwa ngani kodwa nje lezi zinto zasekunye zixhumana ayishe very interesting uzozwa ngami and then umuyimlaleli ezwe ngawe so asiye khona.

kanti ke ingosi esingena kuyona njengamanje ingosi ethi ke iphimbo lakho #ukhozifm. Singena kuyona ke njengamanje incwadi umlaleli asibhalele yona, ngabe incwadi umlaleli asesibhalele yona kwaba isikhathi side lapho ebuza khona ukuthi ke ngabe le mfihlo le ngiyayigcina kumina ngaphakathi noma imfihlo le esifanele ukuthi ngikhiphe, ngabe imfihlo efanele ukuthi ngiyilandelele, ngabe imfihlo ekufanele ukuthi umlaleli omunye azi ngayo. So njengamanje ke isona ke leso sikhathi.

kuleke isikhathi njengamanje sokuthi ke ngibhale noma ke ngifunde incwadi umlaleli kasibhalele wona namhlanje umlaleli othi ke hashtag ukhoze FM hashtag iphimbo lakho uthi namhlanje imfihlo mayilonda imi kanje Ihlame yanamhlanje uthi ke mayilonda ngithi ke hashtag iphimbo lakho mayilonda ngingumlaleli nami nansi iyami imfihlo namhlanje ngowesifazane ophatheke kabi futhi ke odiniwe mangabe ke kuziwa kwezothando uthi eminyakeni yedlule nami bekade ngishadile ngihlala futhi ke nabantwana bami ngihlala nomnyeni wami emshadweni ngathola ukuthi umnyeni wami akayiphethe kahle ngathola ukuthi umnyeni wami uqonyiwe kanti futhi nempatho ayisekho kahle la ekhaya ngadinwa ke mayilonda angifuna ukuqamba amanga ngase ke ngidecide ukuthi angiyoqasha eduze kwasemsebenzini emsebenzini lapho engangisebenzela ngakhona ngenzela ukuthi ke mayilonda ngiyopholisa nami ikhanda ayi ngempela kwase kuba kanjalo ngase ke ngubikile kaningi lo mbiko lo ngifuna ukuthi ngixoxisane nomndeni kodwa ngicela umndeni ukuthi ke awungangithathi mina noma awungathathi iside lami ulibeke phambili ke kodwa awuhlale nami phansi uphinde uhlale futhi nomnyeni wami phansi sixoxisane kwase kuba yikona ke mayilondo ukuthi sengikhulume kaningi naye umndeni kwase aca kono ukuthi no ikhanda lakhe umnyeni wami alizwa kwaseke kuvela obala ukuthi bakithi akezwa lutho akalaleli lutho ngase ngiqhubeka ngisihlalela nami emshadweni ngisengisemqashweni kodwa ngihlele emshadweni kodwa sengiqashile angifuni nje ukuvalela ngaphandle lokho ukuthi bengishadile kodwa bese ngiqashile mayilonda ngahamba ke ngasihlalela khona lapha emqashweni wami ngangazi ukuthi ke sengivula ithuba lalo wesifazane ukuthi naye azwane nomnyeni wami ngohlobo lokuthi usezokhululeka manje aze athole ithuba lokuthi azomgana mayilonda angifuni ukuqambanga mhla ngihambile ekhaya umnyeni wami lo azange azathathe ngisho isikhathi sokuthi mhlasimbe angibuze ukuthi indaba ngasabuye ekhaya indaba sengihlezi manje ngingira phaya emqashweni kodwa ngicela ukutshela ukuthi wazihlalela nje wasithulela kwase kuvuleka ke iopportunity yokuthi aganwe aganwe uyena lo wesifazane njengoba mina ngingabuye nje ekhaya ngavele ke mayilonda nami ngabe kumoya phansi ngangabe ngisabuza lutho ngavele ngasithulela ngabona ukuthi okay vele ke sekuphakathi nonyaka njengamanje sekusidingo sokuthi ngikhiphe abantwana esikoleni angivele ngisale sengibekezela ngizobathatha abantwana mangabe sekuqala unyaka kabusha phansi ngibathathe bezofunda ngakumina kodwa kwamanje angimnyeki umnyeni wami ehlale nabo labantwana mayilonda ngangazi ukuthi lokho kucabanga kwami igona okuzongenzela phansi ngoba ngasithola sengiwumuntu otholelwa noma ke ofakelwa iprotection order umyeni wami wakhombisa njengokusobala ukuthi akangidingi angifuni eduze kwabantwana ngikhuluma nawe nje mayilonda angikwazi ukukhuluma nabantwana bami angikwazi ukuthola abantwana bami angazi ukuthi kufanele ngenze njani ngiwumuntu wesifazane onabantwana ofana kodwa nokuthi akanabo abantwana ngihleli ke njengamanje anginazi ingane anginawo umnyeni ubuhlungu kakhulu ke mayilondo ukuthi umnyeni wami yena lo enkulumo ngaye uyashada kulimpela sonto siya kuyona this coming weekend he is getting married uyashada angikwazi futhi ukuthi ngigijime ngiyomisa umshado wakhe kodwa ngokufikelwa yilo muzwa enginawo njengamanje sengiswele mayilonda ngicabanga ukuthi angihambe nami ngiyomisa lo mshado wakhe njengoba ke naye eyimisile impilo yami esikhathini esiningi sedlule ngimcelile kaningi ukuthi asidivorce asikhiphe isihlukaniso ngikwazi ukuqhubela phambili nempilo yami wangakuvuma lokho kuze kube namhlanje so nami sengicabanga ukwenza lokho ukuthi
ngendlela e right efaka amaphoyisa angisikhiphe isihlukaniso njengoba nje bengilufungizama engavumina kodwa namhlanje ke angisikhiphe isehlukaniso ngivume nomthetho ungivumele ukuthi ngikwazi ukushada nomunye umuntu mayilonda ngikhathele ngizamile ngendlela e right ukuthi ngibuthole ubulungiswa angikwazanga ukuthi ngibuthole ngiyafisa njengamanje ukuthi ngibuthole ubulungiswa ukuthi ke nginze ngendlela elungile ngifisa ke mayilonda ukuthola umuntu wesilisa alright empilweni yami ngaphandle kwalo esibekade senginaye ayi yazi ayi indindaba yazi ayi indindaba kodwa ke phela la njengamanje wena my friend wena ke emlalelo Khozi FM uthini ngayi indaba nangimlalele sibhalelile uyafisa ukuzwa kwena ukuthi ke wena uthini ngendaba asibhalele namhlanje ngabe indaba asibhalele yona ofisa ukuthi sidikide siqede ku social media noma ke indaba ufisa ukuthi sidikide siqede khona la enkundleni zokuxhumana umlalelo uyakhuluma khuluma ke ngokuthi yena lonely khuluma ukuthi lowu khuluma ukuthi uyedwa khuluma ukuthi ke ngabobani uzokwazi ukuthi ke I'm safe ngalesikhathi lesi mangabe sikhuluma khona la enkundleni zokuxhumana mangabe sikhuluma sizwa ukuthi ke ngabobani lo uzokwazi ukuthi ahlale naye ngalesikhathi mangabe ngithi mina shayelekela ku 0862437 yeah khuluma nami khuluma nami ngabobaloyo ofisayo ukuthi ke yakhulume nawe yeah kunzima kodwa yazini thina sinzima kakhulu igama enxeke ihora lokuqala asivele siqala udaba lethu sizwe ukuthi ke ngabe khambe kanjani kwena ngabe ucabangani wena ngabe yini le eso hambeni lwakho ngabe yini le esemandleni akho ngabe yini le ekwenza ukuthi ke wena ukhulume nami ngalesikhathi lesi 0860002437 namatsumela ke yakhe voice notes ngizwe emlayo Khozi FM ukuthi ke ngabe ikubo nokusahamba kahle ngabe yini le oyizwayo ngabe yini le oyizwa ngaphakathi usilalela mayilonda angifuni ukuvalela ngaphandle nami so yeah asikhulume ke sizwe ukuthi ke ngabe yini leyo mlayo Khozi FM oyizwayo ofisayo futhi ke ngenhliziyo yakho yonke ukuthi ke sizwe futhi ke sihambiselane nayo ngabe yini leyo nto leyo ofisa ukuthi ke mangabe sengihambiselana nayo angakuvaleli ngaphandle nawe angivumelane nawe bese ke ngiwathatha lawo ma voice notes njengalokho ke ama voice notes kuyiwona esingajwayele ukwathatha so 0791639874 0791639874 iyona ke number leyo engizobe ngithatha kuyona ama voice notes ngizokuthi ngabe uhamba kanjani number yakho ngabe ke zihamba kanjani mangabe kuziwa la einkundleni zokuxhumana njengamanje langu unathi amthana nomondli ngqobo ethi ke ihlala nami mangabe sibuya kuyona le ngoma le ana kanjani ke mlalelo Khozi FM services kwazi ukuthi ke sixhumane nazo ke incingo siphinde sikwazi ukuxhumana nawe sizwe laphana ke einkundleni yokuxhumana sizwe ukuthi ke ngabe wena uthini ngabe wena uthini ngabe uhambisana nayo le ngoma noma uhambisana nayo ngabe uthini kuthini kwakho kuPaul asithole le ngoma leqala

0: 147 isikhathi ezinjengamanje isikhathi ukuthi ke sithole zona iyincingo khona la ku 086000 243 7086000 243 7 ukuze sawubona qale khona la ku line 1 sizokuthi ubani simtholayo cause molo
1: yebo Londa kunjani
0: ngiyaphila kunjani
1: ngiyaphila sisi kusuphindi wabuya futhi la ecollege misini sikhamo ngubane lo
0: hawe wazona inhlanhla namhlanje lokho ubukile nje ngiqala ngabo right god
1: Hayi ngiyakho. Yeah. Ngiyayizwa ndaba ngemaselo ndawoda into engiyibukayo nje mina futhi umkhwenyana wakhe umuntu ofuna isithembu. Usisi ukuthi phela akekho ukuyiphendulela mina bengizombuza ukuthi wayengakaze emtshene nangendaba yesithembu ngoba usisi kubuye ngathi yena uyakubalekela ukungena esithembu ngoba phela umyeni wakhe ubuye ngathi akafuni phela ukuthi be-divorce kodwa manje sifuna isithembu uthathe omunye naye uyamshada.
0: No, kushilo kuvezile ukuthi ke akaza sisho akaza request nami ngibuzile ukuthi baby girl kodwa akaze wacelwa isithembu wathi cha wayengazi sicela isithembu kuze kube namhlanje njengoba ezoshada nje namhlanje ngisulu lesini umgqibelo uyashada akaza sicela isithembu
1: kuyadida mawa kanjalo mina lanje mhlambe balwa le mpi esithembu kodwa kushutile yilele ngibuka ngayo kusisi kumele futhi afune nje ukuthi amukele ukuthi vele babili kulomuntu ngoba phela siyacaca ukuthi ubengafuna ukuthi adivorce naye ukuthi amthanda futhi naye nalo uyamthanda futhi indoda engafuni nje ukuphumela obala lona ngendlela engibuka
0: indoda eyigwala la
1: eyigwala nje ubatshena ukuthi no nina kahle kahle ufuna ukuthi nivuthe umuzi wasekhaya ngithanda nginthanda nobabili manje yena uthando lwakhe liyamhlulo uyasaba ukuveza ngendlela engibuka ngayo kusithi yena akazame nje mhlawumbe azame ukuthi yena amaphoyisa laphana athole indaba ukuthi iy'ngane zibuye ngakuye mhlawumbe uma ukuthi usathanda yena ukuthi ahlala kulesibonga akhande umuzi akhandele iy'ngane zakhe nalo asala ney'ngane zakhe ngoba vele azizala usisi lo osesemqashweni uma yilokhu yihleli kulo omusha yabona
0: imake uhlela kanjani ney'ngane zakhe lana ngoba phela kuyashadwa this weekend going forward wenze njani namhlanje kulwesine olwesihlanu umgqibelo wenze njani uyahamba namaphoyisa vele uyomisa lomshado asho sinami ngikhona noma uyabayeka baqhubeke beshado uthini uthi angenze njani ngaleyo process
1: aya vele hambe nawo phela amaphoyisa ukuze uxazululeke le nkinga yakho mhlawumbe mayeke wayiyeka le nkinga yakhe kuyadlula le nto ekusaxazululeka kumise bese kuqala kulungiswa le nkinga ke before kukhuleke kuye phambili nami umbono wami akubona okho
0: Nguza kahle khuleke.
1: Ngiyathanda ukuthi wamuphile ngiyakuthanda madodana.
0: Thanda imina ngiyabonga.
1: Thanki.
0: Hey wenze njani la? Mangabe kuthiwa nanga umuntu kade usebudlelwaneni naye. Niyazwana yonke into ihamba kahle kodwa ekhamini isikhathi uthola ukuthi no. Iphade lamleli lineli ngiphakade. So nangi njengamanje ke usisi sibhale incwadi ukuthi ke umuntu bekadezwana naye usezwana nomunye umuntu akamtshelanga yena akaintroduce ngisho le idea ukuthi ke bazoba nesithembu. So wena ungathi abenze kanjani 0860002437 ukhoze sawubona. Hello. Ah angazi noma kuyimpolopolo noma kuyini kodwa nje kunomsindo okhalayo. Sawubona.
2: Hayi malonga.
0: Molo.
2: Oh, I think cinga lo.
0: Hayi no ngiyakuzwa uzuma
2: yini. Okay, yeah. Yeah, Londa. Usisi lo wayimosha ngokuthi avele aqala siye umuzi wakhe ayohlala emqashweni kodwa sisakhele emshadweni. Umshado nababani lo omunye ohlelile emqashweni nomunye ohlelile.
0: Yeah.
2: Ngalowo mduzu ushiya abantwana.
0: Mm.
2: Yena ngoba manje soyakwazi ukuthi uzoya namaphoyisa ayomisa umshado ukuze kumlungele ngabe wayenza lento before aphuma ayemqashweni so manje inhliziyo yakhe yena sokwenziwa ukuthi umyeni wakhe siyaqhubeka uyahlala mina angiboni ukuthi uzomsiza kanganani ukuthi ayomisa umshado umshado futhi neyindleko eyiningi nkosi yami
0: yeah.
2: Akayeke nje lento afuna ukuyenza ongenani ayenze sebahladile akahlali nje emqashweni wakhe udaba lakhe aphala salilungisa after umshado ngoba indoda yengathanga vele ifuna ukumdivorce nami ngihambe

0: Awuza mina ngiyayibonga futhi ngibona ukuthi nje ke ubamele abantu besifazane. Njengamanje ngizothatha ababili abokugcina 086-0002-437 ukuze sawubona. Okay, ngitsimthole kulo siqala ku line 5 ukuze sawubona.
1: Ntiya.
0: Molo.
1: Ku line 3 siyabingelela njani wena?
0: Siyaphila wayekhola kunjani wena?
1: Iziphaka imbono neziphakamiso okungenzeka izele kule ngxoxo akuyona eyokhoze FM kodwa ekakholwa Zuma omtheya mfowethu isuke ihluphe lento ngoba sisuke sithole uhlangothi olulodwa singawatholi umabili amasayidi uma singakhuluma amaqiniso ngokombono wami bekufanele silithole uhlangothi kodwa kuzenza ngazi ukuthi ikhona kukhona losisi aye kubalekela umkhwenyana noma kukhona kuthola angakubhezanga losisi cishe uveze usayidi lakhe ledwa elihle esovele kuna siblimele umuntu wesilisa sibeke sibekeni sibekeni uyakubona lokho kodwa iqiniso yena lo muntu wesifazane uyalazi yena ukuthihle yini eyayenza indoda yenze kanje. So in this case-ke njengamanje esimane sekuyisona ngibona ukuthi ukomisa umshado kungeke kusamsizanga lutho ngeke umenzele lutho yena sinalo nokuxazula isimo sokubekezela umshado odlule athola amaphoyisa ayolanda iy'ngane zakhe aphume kuleyo mshado ahlukane nawo ayeke indoda ikhululeke nempiqhuyo nempilo yayo nakhululeke neyakhe impilo egcweleni akhona amadoda angagadiwe agaganiwe njebe seziwakhuluma ukuthi nakakana uyamdinga umkhwenyana uzomthola njebe seziwakhuluma kwisikhondlakhondla nesikhulu emsakazweni hhayi zikhona iy'shimani zasedumbo omalo maseko hhayi bazomsiza.
0: Yake mina umbuzo enginawo ke manje umbuzo enginawo mina kuwena oza kwenje straight wena awuchithi unless umuntu wesifazane nephutha ngiyazuzwe nomngani wami ngimele ngabe ngibuza lo mbuzo kodwa awuchithi wena awenza amaphutha unless umuntu wesifazane kuyena nephutha
1: mphethu ngingangifuna ngithi ngoba ngisemsakazweni ngizenze imsula nami ngingawenza amaphutha yebo ngiyawenza amaphutha kuyenzeka kodwa in this case kuzenza ukuthi kukhona iqiniso akabaleka nalo angafuni ukulikhiphe lobala elenza ukuthi indoda yenze kanje yaneva ngeke yivele ngeke zisukelele kuyaye uphume lobala ngima engasamfuni ihlukane naye kusho ukuthi khona ubuhlungu emzwisa bona through isenzo esenziwe uyena khona into abayibanga angafunanga ukuyiveza lo sisi.
0: Okay, so wena ungachitha asithi njengamanje ujola nami lo ndamba sijola nami kunephutha engilenzile uyajola wena.
1: Yebo.
0: And then ekujoleni kwakho mina ngibona ukuthi ayi ngiyakhuza ngiyacela nabakini ukuthi abakhuze manje awukhuzeki.
1: Mhlambe ngabe indlela ebuhlungu wangizwisabona angifuni
0: ukuthi ngeke uvele usuke nje ilokho zama ukusho
1: hayi akulula emhlabeni noma into efana le akulula emhlabeni uhambe kahle emhlangeni
0: ngihambe kahle
1: okay
0: wangibona yini
1: wahlekaisangenani i-comment imini
0: ngibuze ukuthi wangibona yini
1: ngazingani phela ukuthi isikhima usasithola wakunikeza umbathi isikhi wajivula mhlawumbe usavula
0: hhayi kulungile wekhona babhayie
1: ukuthi uthanda imezwa
0: kulungile izothi uyankanta bhayi
1: ubala lolo ngiyabonga mina
0: danko kulungile mla wekhosi FM angibeleke ithathe izincingo 086-0002-437 kuhamba kanjani kuwena kuhambe kanjani wena ma ucabanga ungalenza kanjani ludaba yazi ukuthi mina ludaba ngilenze kanjani ngibonile ukuthi ngeke sibe nayo i-solution mangabe silokhu sixoxa mina nawe kodwa ngizokutshela ekugcineni ukuthi-ke ngidecide ukulenza kanjani asikhulume-ke kodwa-ke la ku-086-0002-437 before ngikwazise ukuthi-ke uzolithola-ke bukona ukuze sazi ukuthi isixazululo sakhona siphile laphi ukhozi sawubona
2: londa ma yilonda
0: molo
2: yebo ukhuluma nomkasi wakamtshali kwahlabisa nsanzakazi
0: yes
2: Abe ngathi mina umama lo umshadanga umisi ngoba kuyakhomba ukuthi mhlawumbe ubaba ubengasekho right ngaye. Ebe ngathi akakwenze ngoba unetoho. Akakhe umuzi obiza isibongo sendoda yakhe athathe izingane zakhe.

0: Ingane lezi akayifunayo ingatholakali nje.
1: Hayi, ingane uzoyithola, uzoyithola. Ngangayithola ingane, ingane yomthetho indekazi engamthiphisa wokho nje nakakhumuzi ngoba unetoho abize isibongo sendoda yakhe. Umfazi akashadi kabili mayilondo.
0: Yeah, ne. But ucabanga ukuthi kufe yini lokho ukuthi yena angabi nalo igunya lokushada kabili but indoda ishade kabili?
1: Hayi, ngeke phela, ngeke phela isiZulu nje sisho njalo, ngeke sifike shintshe lesi sifike emhlabeni mayilondo. IsiZulu nje sinjalo, uyakwazi, asikho isithembu entombazana.
0: No, ngiyakuzwa lokho ngisho ukuthi ucabanga wena ngesingawo ukuthi kufe yini ukuthi angashadi yena but wesilisa akwazi ukushada. Do you think it is fair? No, njengoba usho nje ukuthi isiZulu yasho ukuthi hayi it is what it is uthini wena.
1: Hayi lutho nje, kumele lapho nje kuthele umuntu wesifazane akashadi kabili mayilondo.
0: So akahlali nje kanjalo nale trauma kanayo.
1: Akakho umuzi elanda iy'ngane zakhe. Bakuba kuyanqaba ingalo yomthetho ikhona, uzoyiqhuthela imbuya la ayiqhuthela khona esula umlomo ebuye emzini wakhe.
0: Okay.
1: Yebo mayilondo, umkakho
0: mangenzeki ke, mangenzeki ukuthi akenze njani.
1: Ikuphi ongezokwenzeka?
0: Ulokhu usahambe uyiqhuthela eceleni ngoba indoda inolaka.
1: Lotho, baningi amakhehla, baningi amakhehla abulawa
0: yindoda. Ah, amakhehla, ngisho ukuthi kulungile papayi, mina ayitholele amakhehla yena.
1: Yebo mayilondo, umkaso kamthali wahlabisa
0: phazakazi. Danko. Danko. Kulekile nje 86,247. Ukhumbule ukuthi ke manje 2 o'clock siya kwimpolompolo. Sibe sengibuza ukuthi ihamba phi impolo ema inqolo emasondo sondo. Because sawubona. Molo. Okay, no asimthola siqobele phambili. Sizothi babuye simthola because sawubona.
2: Ikhona mayilondo.
0: Molo baba, kunjani?
2: Molo, sona mayilonda.
0: Ukuphi ukuphi lapho owenza njena khona ukuphi?
2: Mayilonda.
0: Ayi uyahlohloza kuningi etatazela.
2: Yahlaliyana mayilonda ake seliyana izulu mama. Mayilonda singanibashile ku rest ukuthi kohlalina liyana ke ngempela
0: la. Ngiyakuzwa ukuthi I know awukho comfortable lapho khona uyatatazela nje.
2: Yeah, iphela liyana mayilonda izulu. Lo sesibonile na mayilondo ukuphuma ashiya umkhwena lapha ayoqasha ngoba sasazi ukuthi kwakwenze njani mayilondo azaphume.
0: Yeah.
2: Ayoqasha eduze ubaba abambe ingane. Mina bekungathi mayilondo angawumisi umshado bokuzoqala kuzoqala ukukhuluma kakhulu. Mayilondo akahlale njalinda, akalinde. Intombi yayilinda mayilondo maya ndibe kuzokubona abantu. Naye akalinde mayilondo uzobuya nje ubaba. Abatshabele laba bantu mayilondo abathandana kakhulu. Akalinde. Umama lokuphela engakucebisa ngakho nje mntanami linda. Kuzophela ukucabana ungathatha ukulukuluku kwenhliziyo kakhulu ngoba egcineni uzobona usiyisola. Linda.
0: What if asizimina babancane ngivela ngawe njengamanje ngivela ngawe asizimina lo umayilondo ugilekile uyafuna ukuyomisa lomshado nami buzongitshela ukuthi angilinde
2: linda impela ungawumisi umshado ungathathi
0: isimo sakho ngisi kusasa ke ulwesini namhlanje ulwesini lihlala mgqibelo kuyashado isonto ungilinde kuze kube yinini
2: akathule ngiyahlala ngizela lapha ke sinahlale nje athula uzobona umkhonyelo uzovela obani ukuthi ubani wrong uzobona sebuya kuyena futhi lo mbuzo ungiphalule kumayilonda uzobuya kuyena akalinde mayilonda uba phela uphumile yena wadeda indawo akalinde mayilonda uzwile ukuthi uthembu utheni kwethu kuqala ukuthi uyena wafike waphuma lapha ekhaya wadeda indawo futhi kwakhona ukuthila ukushayisana ukuthileke ufuthi wayiphumela yona phela le ntokazana azoshada nayo. Uyabona manje ukuthi hhayi uyilobola ngempela uyayithatha umshado ushasha nje lokhu. Hhayi linda, kanami ubungelinde yini.
0: Bungekulinde yini,
2: ngiyakubungekulindeni mntanami uyithulele nje umama kukhombiseka. Manje uma usufuna omunye izothi indoda ngakuxoshela khona lokhu. Yikho-ke lokhu wawufuna ukukwenza njengoba wawuphuma nje ekhaya. Yikho-ke lokhu wawufuna ukukwenza. Linda. Hlala nje mntanami ulinde ubheke enkosini ubeke inkosi ukuthi inkosi ezolawula linda akakulahlile uyakuthanda phela ukuba kakuthanda ubezothi idivozane ubozonethe nje ukuthi ufuna idivozathi kulungile kodwa ngeke linda nje mntanami bokukuhle ukulinda Mm-hmm.